0: ni ko tohi a Paula he kuonga koe. Ka koe tohi mai ka tau, tau neongo tau nofo i tua.
1: E mai tai biti
0: io. Tau kei, io, tau kei pōpula pia. Pōpula ke ha, ke konga koe na lau koe e Paula he vēs taha taha. Te ria nā kākā i a tātou e se tāne. He uka iloa ke tau tai, ilo ki tāna u fōunga ngā
1: oe. Oh, ia. Ai, uta tonu pēke tau ilo, te tau fōunga se tāne.
0: Ilo pāu.
1: Tunga tū. E wha se tāne, whake tau, kai mea utau pe heo kulele, ta koe, o pikai ke lele. Ka, mōni lahe api, o se pāu ke lahe taimi, e. Pa koe ke hunga ke tau, whingai ke whao, ke tuku pehe toi ni maa. Te teo ha fasi ko koe hoa mai wahe koe ni te damaka. Ko hi, owa te hu maanga foi fasi, te te awe te toka se tane. Ki ke ngai, o kai foki ai, ai kutokanga lahi, ke ako koe ne rea whakaniwa fo ou. Pea ki mu ai ao ke ai tokanga ke ako. Ai ngahi rea le rei whakatonga. Ka koe ngahi rea, o kai hono ngahi uhinga, pea o kai hono ngawe aki. Pea i taimu na kulawa te hitapu whakatonga, Mai ngā i whaerea i ai, o kai ki te te whanong ki ta ki hataha kone ngāwe aki. Tau mōn pēno tā ngāwe aki he koe ke pehe mō uia. Pai tui koe, taim kon tā pēku, ko, hangi ka whaerea kone koe taufa. Tau ilo i pehe mere ti o tō e ngāhi taufa e ngāhi loto whare. Pe o tō e ngāwe aki he tō e ngāhi tūku ngā kehe. Hange, koe nanā muha mea, kakala. O kai e, koe i whakonga hende ua, o tā anō hange ha kakala. Fa ose ake vahe. Le te mok ma mahi ahata. Mai ha mea unam kakala, Ken hanga hiki hata lo tō kai kai, ke ngoto whakataha pe ma mahi ko ia. O ngawe ha ke yuriu whakatonga, ai rea koe whakataufa, pe tala mai, koe rea taha koe ngangatu, ai e koe pehe, ka pao koe ke te ngawe aki, te tau whenga rima tai minke makai, puka haka e mea kuto o tau hanga whakataufa, i he tau i he tau mo ui he tai min. Ai a ka pau koe tau wha koe fu o mamahi lahi o tō hela to whare. Pea te hanga taha whaka tau ha fo i tāpangea fo i kaloni o pahanga ni mange au. Rai tau wha fo i kaloni ko ia, o ke heke he moi pahanga tō noa ko koko whaka tau ko he duty free, ke he au pito ia. Ai a, ka pau tala mai ke whaka tau wha, i e te tau tōru, ke iloi, ko ki tau tōru, ko i kakai, o ku tui, pia mo ui whakasisu kalaisi. Te u eka tange, ko hai ha tahe tai mini te tau whakaukau kia. Kone lea mai pefe vesta wha, ko whakaukau kia mea. Fiu hono wha on hai tai mini pe ukaha taha pehe, eh? Ae te u whalala karin taha pasi mo te taha maka, i e te le te ogon koe toko naka hau, te na omai ha whakataha tai o i kakai kuna uhanga whakataufa. Ae ilo i ki tau tolu, ko i kakai a sisu. Ae ki toka ngau ke si a si e kau ngā whanongo, pe amu e kau ngā whakafolau e tau le te o, pe amu e polokalama koe ni. Ko taka ngatu, te kohai ku te hanga whakatau whai aha katoa pe, i he te mo ui, ko uhi, ka parewa ku te fumaheni mo whaunga se tane, ai mo te whakapiko pika whai whaunga se tane, eh? Whai aha te whaunga kehe, Ai mo te au ke eiki ka te whaunga hala ke, pe au fie mau, ke ngā ngatu, ai kakai, o ku iloa i anau tolu ai otua. Mahalo ko e, ka whakamanatu pe ia, pa mo e oatu pe ai mea, ku maheni pe mo kakai. Ka aku maha hino, ai mahu inga o erea whakatonga, ke a pehe ke erea whakaniwa fōu. Patawan ke mō ausia ha weekend lerei whaka ose o mahi nani, ke ngā siasa kato ape o kumō whakaseptema. O kumō whakataufa ai ha. Ai wala fōu, ma tā wala whakafofa, pe a moe ngahi fōi kaloni mamafa, pe o kutau whenga ke whakataufa ia te kutau tōru, ai ilo o eiki. Pahui tamai paula e te whakarea, whi whakarea maria pita vesta hano. Pea ko hai tu o kwe unga, mo hafu mea pehe. Ka maratu he tai mutapeu tuk mahere tio. Te ungata he, ka u foke atu ki here tio, tuk maha tau fasi o ku whakafofa. Ke whakafolawa e whakaose polo kamani. Tato kwe loa ki hui kahau te imta taupe. Ua korinto vahe hono tolu. Mahalo apita mo mea mai, ka mo mea. O fai.
2: Malo apito e toke tāpe kai nā rei tau whakaos aki ai whasko ni, si su e whakamole mole i angea. Malo.

0: ko i tata mi ku hokta tonu a taha i ho atani pa ko ta programa ni ko ko ngai me na ra ve kan nai a ya ko tutu ko ako malu nga tonga ko tonga high school i ho atani o ko ta ta le ia i na secretary a maria longopoa a ko to pa pe foki ka to ki maria ka pa to ki ho mai ya io pe ambo a susana a pouri vati ke na faka hoko atu e programa ko ia a koristu tuku i he efe a fin. Malo Maria.
1: Malo apito te evita pa ko kolipeka Susana ke ne kamata ake tau polo kalama ki lotu he ahoni malo.
0: Susana?
2: Kowen?
0: Iyo, kore ata Maria ke kifai mai kamata programa fai aka lotu.
2: Iyo, a lotu. Oh my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them thy great purpose. May they follow in thy commandments and abide in thy law. Help them in their endeavors and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and the cheer, and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. Paula.
1: Malo apito Susana pe ako pamalo de lave tau lotu he pongpongini pe ako kore pe mua ke uhu whangat pe ngai whakatap kutoa pe na e ngawe aki he PMN to ngā he ahoni ke whakahoko e ngai he prokalama ko ni oku tau whelo aki ai pe mua tau kau ngā ako kau mā e whamiri mo e maheni i he ope pe a oko whiewhia apito ke taitai whiewhia ai paionia ko ia ai apiako malo ngā tonga inusila ni aia ko lolo hea turi ki whanga te pou niwa pe ki he tangata iki pare steni whaifeka o palo fesa na siri waka uta kai maa fokea komite una o tataki e tau ngā wei New Zealand ka waka tutuku o aku maa fiefia pito he ahoni ke oate tau polo kalama pe ako e ahoni o giai pe whanki whanong onongo ka ku fiefia ke te foki ma Susana e ahoni ko uia ko ngai tala noa eni whekau aki ko ia pe amoe te waki ko ia o e whanonga ki tonga ke tau katoa ngai ai tau walongo fulu ko ia oi api ako i sune oi tau kaha u. Pea i he ngahi o ngongo o ku mahino ka te au i tonga o ku oskamata ai ngai porokalama le tio ai koslio i tonga ko e ngai porokalama ko e ni o ku ato ai ngai update i papefo ko no kamata hono talaki ko ia oi ngahi whenga pa anga ko e ni ke te uteu ko e ni ki he hopoki ko ia ai fale ko e ni e taua ko e ni o kuloto ngalanga i tonga pe Dr. Noat ki a Susana ki Muyange la pehe foki ki he ngai mea whaka e ki na e hoko i Nusilani lava ngai fatongia a ia e mea whaka e ki na e a lava atu pe mo e koslio ki ai pe ia e mea whaka e ki ni na e kai ke lava te koslio i Nusilani ka na e lava pe a e to ua ko pako tui ko e mea mahu inga ia ka waka tutuku e tau ngā ue ko he whanua morini ko e mo ui ko e a e to ua ko a ui a e taime ni ihe u nao whiawhia pe nao tolu ia ke nao a alpe ki nao tolu ia ki nao tolu pa ia e pe taime ni ihe o ku nao whaafe mai ki he komiti ke nao kau atu ki he nao taime ko ku nao a ahi atu ai ki e family ia hoko angai apsia peheni ka ko ia ko e kau me mipa ko ia e a katutu tuku ko nau tō tau i he whanonga anga o ku whawholau atu ai ofa ai komiti ka umafo ke ngai tō wako ko tō ape koe hanga i e tau whanonga Susana ia i pē taimi koe hau pe koe ai ui koe alu ia pa ku whiwhia apito ku lawa whanki whatongia ko ia pe a pehe foki ki he whakakaukau koe nei whaifo ke whakataha ai komiti ko ia e whinga pa anga pa moe komiti wha sosiale ko e ngā komiti e ua o ku ngāo e akpe e kakai ta tau pe. Pe a nea ngai fō tu tu uai te matala noa kia he ahoni pa ko kore atu pe ki he kau paristeni, kau mafu ke kau skeritari o e ngahi kalasi puka ngai to uako ke mou wha more more mua kau kuiai ha ngai polo kalama o ku mou wha amu ke mou whetutaki mai ki he komiti pe uki ai hafoko tutu anu silani pa mou mau tali fia fia pe ke mou whetutaki mai ka ki mau tolu. Ko e tafo ke ngai mea Susana me he ngai ngā ue ne ko lava ko e ku tau ngā ue ko e ni ke tau constitution. A ne ngope ku tau tala ko o si lava e tau constitution mo oni au pito ko tau lava le sita ka ko e ngai mono mono na e wha amu ke wha hoko Nā ka mata whaiga e ngā aue pia koutui ka pau o kutei ai ha toenga whakakaukau pia kutei ai ha mea kutokan ki ha tāwhika wakumo i koni sutone koe whainga maari e whakaosi eni e whakataha koia ai komiti i helo tonga e uike o wakai eni ki he whiawhitu usite po koe whiawhitu o pulelulu ka hala ia koutui pe e wakai ki he pulelulu nā amanak fok ke whakahoko e tau whakataha he fia fini pe ko pong pong ka go hia fo ki ko e a mai na fo gen e sana ku a mo mo wa pito ka fe fini ko ia i he ngai sia si e tari u septema pa ko ia na tolo ia to ai a fa ta ko ia ai ko mi pure ki to fa ho ko e lo to ngai wi ke ka ha u a sana ko e taha e ngai ngong fa fie fie ko fie fie ke vai vai polo kalama e fo ke to taha i he to wako koe tawa walu ni mana e ma ono toke ta filosofa e ko amalaki misa nami toke ta amalaki misa koe ta oe ne to lunoa e ta nofa mui mui mo amalaki na ma vai mai me tonga o se ne ta oe to lunoa pa koe ma o koe no toke ta e he universiti koe Otago ae na i tani tini helo tonga e whakahoko koe ne ako kono PhD pa koe ma o pene ono toke ta ko ne ko fitu taki at ke ko nga ko nga hi me aki he ko situ ko ia Canterbury o fa ha to ke ta ko ia ku tonga a ko ia fe nga ak pa mo TNU pa ko pe ko e fa fi fi a pite ta fa nun ke ngai lava me a ia ko tutu ku pe mo e foki ki tonga e a fi fi a pito pe ko ta fa fi tu taki fo ko ke mo ta te ko fa ho ko ia ke amanaki ka ko ni ku tom a ko le mai amanaki ta fi tu taki lo lo hea ke ai ko lo hoia en meto wa ko ye falta valua pe e fa e fetu taki ki ai ko ya ko ta ofena e aki of mo ya ko hika ta manaki tonga ko fa fofo ya manaki mahalo i tonga ta ta uni ta ka ha u meta ka ho ko pe to foki me ki misilan to ke ha ha ha fo tu ka fa fe fia pide te fa no ki he na hi fa o sia ko pa pe weekend ni sana na fa ho ko e fa o sia ko ya e universito o kalani la pite de sio ki he fa na u va va ta pu me va mo pu na o e ka wa tu tu ku o ku na o ka u i he na fa o sia ko ni na la va pe a ko ye ko tu yo ku fa fe fia o pito ko fa o si be me nga yo ngongo e Susana na ia fo ke por kalama pe ko project gen pa mo pure anga pe mo pure anga na u ye ko lo tu fecta o ke ke pe na e o ku u ko lo tu fecta e pa ko project ko ni na li dia e he ta pareseni a fa fe ka pa lo fe na si di va ka uta pe a to la ya pito ai ka to ke ta pe mo ka mata o ta o ngai va ke ke o e ako pe mo e ngawe anga na nau kau ki he porokalama koe ni pena e whakahoko ai nau lipoti ai ko lipoti mai en ke community he osko ni e nau ngawe ke whaka tau pehe wha maa po opo ngai ilo na nau mau he na nau folauholo i Nusilani me kamata mai pe me motsau te a o mai alu ki e top of the North Island o whakahoko e nau ngai whakataha e tau pe ko na wo ko ni wa nga fe hu yo at ke ka kai pa me nga i tari ko ya wa nga i lo ko na na ma ko na fa ma po po pe na fra ho ko ai por kala ma ko ni e wi ke ko si e wai puna hotel pa na u le le atu ki ai po fa fo fa pe te se ko ko e mc ko ni ko se ne pulu chon pulu ko tam si ton hai fo ko ni na ne mc e por kala ma pe na fa fo fa pe te fa ma ta la ka to ke ta Pare ki pehe ia koe kautonga hai katoa pe na nau kauhe project ki ka kana te whanonga tu ko sfotu me na website. Pako ia ko talamo nua tu pea me he aga tutuku in Islani ka ki motol ko toa pe ka waka tutuku ia umu kau whataha pea mo e palesteni i he lotu fekta fafifia pide te wakai at ke ngā ue koe na elava pea koe mea fafifia taha sana. Na oskamata i pe practice e toke taha mo i kau taha mea papa na nau taha ai. Pane kau mai mo faife kau Paola Moala i he kau koe ni he kautamea. Pa si o ki kako ke te ko ilo pete ke tala noa ke he kau ak pia mo e kautamea he amanako en ke te oa ke tau folau ki tonga. A ko tu ke whanki I whama apo opo pe e whanki o ngong o at me he a komiti pule a e ako tutuku kako e ahoni e Susana ko whaam ke tato e foki mua ki he komiti whenga paanga a o whakatatau benta ka mata mai pe me he whakata whakata ugo ne whakahoko koi sune. Katai ko tala noa mai he ko ulawe ina ia e pleche te tolu. Te whamanatu mangi ngai pledge koe ni, pako e ha ai update whamui mui taha. Ko hai ngong whamui mui taha, o tau ia I he tai nimi pa mo ia katutu koe ako malunga tō ngai nusilani, malo.
2: Malo, apeta malia, pako kore peke hufanga, pe ngai whakatapu ko ose noa whaki. Pe atu o mention kona e tā mea koe e toke tāhe last week, na e tonu ke u lere ato pōpō ke kau tā mea ka na ia ki whakatama ki pia kai ke lava atu, but pōpō watu toke tā oa te tuku haidi ko e music, mahu inga au pito ia whainga whio, pe whakalotu, pe koe whakasoro siare. It's a very important part of it. Ko e mea pe tāko si I whi lave ki ai, si I whi kau nganga mamahi atu mo e ngahi. Whamiri, mori ho nao o whaanga, ko e nao whanau. Ko e taha e koristutuku e taha e mauta wako ki umi malupo o si ima lolo ho nohoa. Ka ko e toko taha e ni tō koni talu he hau ke hento koni he theohi ko tō pe a walu o no. Pe a whakaata hono a pi ke whaahinga taimi pe o whaia e mau whakawheohi. Eko mau whakawheohi, whakamui mui, wholau haki umi, si toko toi whare maha ki toko mai pe hono a pi ona ke mau whaiteri hai. Kau kai ko ia pe, ke taha kato a pe kusi I mori hano o whaanga mo hano memi pa hano whamiri pe koe friends o ko ato e whiekau ngā mamahi. Pe a hange ko o lawe ki mua ko ngāwe ko na toko si whakahoko. Mo ngahi lava mea ai tonga high school ex-students. Koe kwa mea ko tau hovare ai ga o tau fiefia ma ope ke whanong ke lava mea e tau kolistu tuku iwe ne whana wako lolo tonga. Pe a moa toi api ako pe o kwhakalaka laka au pito e ai ako mo e whi ngahe whonuani. Pe a whoki rewa ke ta whiheu I so goe. Ko ngāwe koe nai tuku mai ke tau komiti fundraising mo e social komiti ai ko ango lau. Ko e bleche tolu na e whakahoko mai ke tau whakakaukau ki ai. Ai ko e bleche uraki ai nai os whapasi pe nia he AGM a wafe mani ma. He lawe mahalo ai pale mia timua. Ai a me he wak ma ni ma, wak ma ono, wak ma fitu. Ai wangi au whano, ai subscriptions koe ki he tau kolistu I tonga, whakatoa. Ai a koe tau mua koe anu silani hangi na talawi kei mua koe wangi au whanoa. Per head, ai sapu pia na tau osi kore pe, ke tuku ke uto wako ke nau fai e nau tolu ai tokanga ma wahe ki hono tāna ki e ni. Te aku whakawhie fia he kou si o hifo, ko ane pō, I think ko to ua whe mātaha, nai osi fai e nau fundraising, pia nai osi whakalea pe koe tau mua e fundraising, koe tāna ki e nau sapu koe ni ke tokoni ki tonga mo e katoanga koe uteu he tau kahau. And also koe aho tau no oe next month, o kwhaia e fundraising ai wafe mafitu?
1: Walfitu,
2: sorry. Aia koe tahai pai. Kau whakafia fia, I mean, o whalotolahi, he koe taimi kok nau whakatahataha I o ngau whakataha, koe whai ngofua, tukai ki hamea ia whai ngata. I think koe lao maari e te ia o tau loto koe ke, te whai ake tau ngā ue koe loto fie fia. Fie maarie, pia ke tinga ue whakata. Ai koe bleche ura ki ia, pia koe tau mua foki ai sapu koe ni wangea whanau ke toko taha o ke toko ni ke hono langa e tau clock tower. Ai ako oska mata, pia whakafofua, pe e osi ki mua, pia whakahoko koe ni katoa ngā. Ai ako whai mea tolu ke a hao no. Whafua fua pe e lava hufi e he taimi ko ia. Ai ko e pledge raki, ia ko e ua ko e mea tokan ke tau komiti fundraising, ko e pasi. Ai ko e pasi ko ni oku na ea e se niti na e whakafoki mai mihe ose ka toanga ko na e toko ose. Te mo ki toe nga pehe e tau panke. Ai ko tau pehe pe ku lava e lava e whakaukau ke whakatau e pasi. Ka ko e uhinga koe tokanga koe te te whahawhinga paanga koe freight e oku mahalo e me mama whanga ia he mahu inga koe ne pase kumi ka koe poupou atu pe he koe ngā ku oku teo e konsekti koe ni na mawhotu u ke whai a ke whinga paanga uraki ke u pledge koe ni e whakaho koe novema ka koe poupou atu he koe whakaukau koen ke si ave pasi e au ngā lahi au pitoe ke tau whānau lolotonga. Hange koe ohe spoti, pe koe field trip, ha whainga le soni pe, pe koe ka wifi ke o ka whetu. Mā toa mea pe ae apiako lolotonga. I think koe ka wenia he tokoni mahu inga au pito ki he whakawhanga maari e ngahi whifononga aki koe ae. Ai ako lolo tonga. So, nalo te re toki lawe mai pe ki he ke whakotutu koe ke konseti. He ku mahino ko novema, ka whae toka ma wahi hane koe u eria koe ni Weringa Tony Christchurch. He whema o e toko ni. Mo e kao ka whakataha mai ke lawe ai ngahi tuku pā koe ni pe o whakaukau ki ai. Pea koe plecho no tolu. Koe plechia koe koe futokanga mahu inga lai taki. Koe hinga hena i kore hange koe talanoa ki moana i kore he palesteni whakakatoa. Ke o ato e tā mea koe ni ai Tonga High School Experience na e whaifatongi he polo koe na e tokosi. Ke o ki tonga he walunoa o whaifatongia. Pea na e tari he palesteni. Nga siri waka ota. Pea koe mea taha e whai sio kia. Ko hinga, koe tāmea koe na e, kau tāmea koe na e tātānaki. Nga ihe me mei toko hongo fulu. Ka na e, pea koe o hinga o whai ngofua pe koe whakataha i teheni. Ka koe ni o whakaukau ke o ki tonga pao ke sio ke he fea. Pea koe tui whai ngofua pe ta whaaki ki he kai mo e nofu he ko tāko tau pe o wehano whaamiri pa. Ia e pe taimi se mao ke whai ki practice. So koe tolu ia hono, I pledge ko tau si o ki ai mo e whinga pahanga konu e kamata atu i novema ki he tau kahao.
1: Nalo apito, e sana o whawhiwhia apito, pako ma upe ki ho o whakatala no ane nai ki he whiewhia, whie maari e mwe whakataha. Koe tau tau mu a ia ko pehe ko whawho ofa apito ngai whailea koe ni. Ko uia o ka pau te tau ngā ue whakataha, pa tau whie maari e pe i he ola te tau ma u. Te tau ma upe whiewhia e. Ko mana tu pe ki he tau ki i whenga koe ia nei whahau ke tau konseti ke ne whakalawa koe ia e tau katoanga koe ia e fituhiwa. Kamata koe ai kumi ai ngā te te upoko hai nei e whakawhia i mai pia tau hange up tau nofo tai riri upoko hai nei e lava mai pia koe e whiawhi koe ia koe ia na tau loto whia maari e pe mana tui koe taim kotoa pe kua tau pledge pe kua tau request upoko ia hekeke io mai toko taha kotoa pe ia e ai pe whahinga i tēnau i o mai pa e ai pe whahinga i tēnau i kai mai kakukawe ai ngā uelelei koe ni ai kalastiko ia o waf mātaha pa pe hefo ki hefo tutu koe ni ko tuaki mai i he tau besi Facebook ai tō wako koe ni o tahiwa walfitu o kukawe ni he ngahi langa ngā ue o tau ongo i ai o tau ngā ue whataha pa tau fie fia ai pa te tau fie maari he tai mgo te tau au atai ki tonga o ka pau te tau ngau e whakataha pa ko te whamanatu atu pe o mo oni au pito he taranoa koi ne whafofonga me he fundraising and social committee Susana Borivati koe ngahi e lia kehe koia i tua o kalani ko tau ke nu sila pe ne ngok tau mo no ate ki tau tau ka mo so saute a fainga tau nu sila ka to pe he ta ko ia ko ko tu ipe susana te tau fononga tu ke ngai fe tu ko ni ke tau o a company a ta ta ek palestini ya mo e tai panga pa mo sekretari ko ia ko ngai fe nga langa nga o ko ni pe ta ha hangi ko ta me a pe a pe ke pasi pa mo subscription ai ko subscription tau tu uma ba he me ai tau te ke ai nga o e fra to wa ko tu ku ke han e susana mantu i pe ka holo mo a e aki na to lu me fa ngo fu tu pu o mai pe ke o no ngo fu lu ki mo a tu ko tu i to ko si ki na to ko na to lu e te nau mahalo te nau si a fala la tu ki he u ma ko ia o fundraising mo social committee ha to ko ni ke na o ngi a fa no a ko ko anga ko ni fa ka i fu ko ki na o ko o mai me to nga sana o na o hanga fa ka pe a to wa ko to a pe pe me he tai va fa fi tu o a o ki he wa no a wa no a Pata u fatata ae koe whawhitu wano wano a whawalu wano a tahiva whahiva o alpehe ai pe aia o a uhake ki he walu tolu we walu wha walu ua walu nima walu taha walu ono ae koko e ia he? Ae koko he walu ono pakao te u o mai ha taha me he walu taha ko mantu i kia ku mantu a la viola po mana walu taha ia he? Ae pe koe walu fitu mo e valu noa, ai e ko sina ia mo au, sina maa noa la atu, po pe, associate professor Benny, fuka ko tau sio ko niko ki ai, o pea pehei, pa ko e uhinga e kutala noa ki he niko ane uhu, na eke mai he toko taha me ko sli o whakatoa i tonga, pe kua ilo e hataha, pea me he to wako koe tahi vano valu i tonga, pa ko e toko taha pe i tonga ko ilo e tahi vano valu, ko Lady Robin tu i wakano. Ko hinga fuk na eme ahen, pa ko mea ki tonga, pe au talanga te vita vahai, ko tau tahape o ko ilo. Ka kuse ki he kamata reach out, eh? Hange ko lau, ka pa te tau fie fia, ke tau ngawe whakataha, ka te tau fie maari e peta tolu he o la, ko te tau whakafe e peta tolu lau maari e mano ni, ke ne tataki tau tolu. Ti he ngawe ko ino amanaki ko ke tau langa. Pe ko ia ko whakaamu, ko tau whakaamu fuk ke tau konseti i Okalani Novema. Ai lewa te tau tala noa lewa ki tau ngā ue pe amosina ki he ki he South Island fe tu koe ni o Amaru, Timaru mo Dunedin pe a tau ngā e whataha pe amo lolohea ko hia koe pe a ngā fuka ko si i whola o ato amanaki ki tō ngā ngā ue ai ka tōla he apito pe a ka o ko tutuku i he South Island pa pe he fuki weringa tōni pe a toki ai a tai mi te whae whakatako tu e whae e tala noa ki he ngai elia koe ni hanga ko wai kato he ka ko te whamanata pe ka ko tutuku ko e foi poini ene tolu ka pelche ene tolu ko mai pe a me he komiti whenga pa anga pa mo e komiti wha sociale ulo aki ko subscription ka tak wha mori mori tau whenga o tau to uako ke lava e tau subscription koe ni na tau tari fo keni he eno general meeting ua koe pasi os o at pe Susana angahi mau inga ko yai pasi tolu ko ta mea unga fu ke ko tau io fainga ta ko tau io pe me he ma to be ko top ia ko ngo e oi, top player ani po top tier ani ai ago tu ko inu sla ni ko tau pareseni na tari io he ago ko ia ki he pareseni koslio fakatoa Susana a fo fa pito pa ko tu iko ta foki mai hoko e fa pa i mai ngai aho a pa mo feitu pa ko veni we e nga o aki ko ku ai fuka kina to lu kuna o fe nga ro ke ngai holo yo kalani pa te ta fa ngo ngo pe ki Christchurch mo tani tin kana ala pa ko welinga tonia o ku connect ki ai e pareseni ta ko tu i to te to ato ngai update o se wi ka u ka ko ato a community ko ni to pe meta mi te ta pa me ke te toka nga ki ai pe ta fa fo ki ta polo kala ma ki te vita pa mo ka nga we a oni
2: Ikai, koe, Na elahi a fita fo ke feedback mai ka he o se ta mea. Na everybody enjoyed the music mai ta mea. Na nau pe he o kui he tuku nga pe koe. Koe uhinga pe koe ka ta mea koe ni most of them o kuna o osi i he tuku nga lele he ta mea.
1: Professional o eh?
2: Professional. So kore ia because o faka kau ki aveta mea ko kore te fainga ko na America hange ko yung MBC na na ostala mai fuka five fundraising a tamia then na winning ke na how o faka lele fundraising ko ia so ko kalasi ko na me America mo asleria ko na efiefia he tamia mo fuape to ko ni mai online ke tau tamia but anyway sange pe ko mena talau ko tau mau inga tau ke tau ke tau walu noa. A lot of our ex-students, even if I'm not lotonga, o si i. Nau o si i. Ma wahe ati ta whakita. Tai mi kota pe ke tau feohi, ke tau feo fiefia, o mea mau inga. Pe au kwa fiefia ma pe si oia ki he tau wako tonga hai. Ta tau e pe whainga tau wako. He koe te alo peo feohi tonga hai, o kai ke toi whaha lau tau. Neongok mahi no pe ne akako taha ko to pe we all belong to one school. Pero la mahi faya te kore ko ni ke mo si to ko ni mai. Mo tau fio si si he tau ka hau. O ia pe malo.
1: Malo apito o fara o si pe ko fatonga e ko email ni kwa mai me fara fua ko fara fe me tupo high school. Ko tu te mautala noa ki ai he koutu ke whahawhi koe ni ko wika ha uka te vita u whaia ho mō aho
0: Nau i tōnga hai au
1: Ta te wiki a tau ia ki tō loa ke se tuata Awhi e whia au pito ko ia koe ni kua umai ai toi whahawhi pe mi tupo high school ko te tā noa ki ai e ko slio i he lotonga e wiki he whataha patok update atu ia ki he komitwinga paanga mo whasosiare ka koe ia kawakatutuku mahalo pito mo mea mai whawhitai ke eke tau ke ima o e mo ui pe a whamonu ia atu ke kau whewhine uia ko e tariu septema o ko iro tok wha osea pongpong hope ke mo ma o ha tariu i lotonga maari i he ofa pe a moe o whalaknoa a eiki o kawa o sia mai a ngai aho ni. Mahalo apito David a ma o whainga maarie ma te whok mai pe hau i keua mihen. Mahalo mō mea mai ka mō mea. Mahalo.
0: Mahalo. Ko wha mahalo atu ke mua. Mahalo apito. Pea aike kehe kehe oa e whakafolaha e tau polo kalama e. Ko wha mahalo ka mua. Lava lele e tau polo kalama i he hoatang. Ka tau hangi peko mea ke lawe koe ki ai sekretari te mta toi fok mai pe osi e wiki ka hau ke programma hoko. Whaingamari ko nike o atrai e tau ngā hei tu aki, mui whanau nongo, pe tau toki hoko atu. Mālo.
1: Mālo.
0: Mālo.
3: Oku tau mu a ai nima tolu taha te ai ke whakama fola atu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakama fola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pē ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalua.
4: E lili wa lao whikau aki mo Stargate malo i mo oi pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha kotoa pē o ka pau o ku ke ngawe aki hawaka mita e ono pe sihi fwai. Ki a whakaiki iki, ahi ai maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
3: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whaka whamirie ni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o Okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau feohi mo e kau tuu ki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa, pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulu nganga whakafonua. Oua na moto, kai ta ofi lewa hate pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. I he mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Katoa ngā i e feohi whakatoko ua.
0: Kore whainga maari ko ni, ke watoa i ki whanungunongo ko ni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho tolu o katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teuteu mai ki ai en ai kulupu lalahi e fa a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga. Kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la taimuri atiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu fa a utaki ai a faifekau lolo mafare mo i to'u ki muini mai. Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo. Koi tautaimi ku hafta tonu a ewa, tahato noa i he fiafini. Pea ko programu fukene o koko a eako tutuku a se atoutai, ko tatali lei heni a e sekretari, a te vita kata ofa keni whakahoko a te programani e sekretari ka o atu hahimi, ospa foke atu ke te koe malo.

tau amata ngō e tau programa a kia tau loto. A ngē koe lau e sā me moko mata ki e iki o ilo usai pa monu i a kako e toa o kuhufa ngā kia te a kia tau loto. E o dua, o mau hapai atu ho mau lau maari e kia te koe. He koko e pe ho mau falala anga, pe koko e pe ho mau taki mua. Koe a fiona i bēna ke kamata i mea kotoa pe, pia koko e pe nage tuu maa mautolu, pia koko e pe nage haofia ki mautolu, nage hiki ake ki mautolu, me whanonga anga o e whaingata a, pia ku mau whawhetā e ku mau ausia ai hoa koe ni, koe ofa ata ata pe ai a fiona, pia ku mau whawhetā e ai kete koe. Ege e whainga maari koe ni u mau kore wha mole mole ki o a fio, Ko hui nei ai behe ngahi mea nā mau whaingata i ai pa mau wafi. Ho mau whanonga o mau whalala ki ngahi mea materie o e whanonga anga. Pea mau mo uai i e ngai whaingata ki e kehe. Ko hui koe taki begi mau dolu e mau whakaukau pea mo mau loto. Pea mau toa i ki e ngai whaingata ki e kehe o e mo uini. Ko hui pe koe anga bea e mau whotutu. Pea mau kore wha mole mole atu kia te koe. Ke wha mole mole i ange ki mau tolu, pe aku mau hanga atu ki a te koe o tua, ke te wha fo au be mua e mau mo ui, i e whainga maari e oe aha koe ni, ko hui ke mau foki atu, mau wha ngongo atu ke tataki ai lau maari e oe a fiona. E ku mau wha whetai ki a te koe, koe ke lau maari e lelei pe, ai kautaha ko tutuku, oe korisi kosi atou tai i Aotearoan, mau ngona ai ngahi i mea ke he kehe kotoa pe ku hoko ai ngai whaingata pe ku hoko ai ngahi fie fia pe ku hoko ai ngahi palopare ma ke he kehe i e funga o e fonuani i e maunofo ka ku mau whawhetā i pe o ku kei whawhainga maali pe a fiona i mau ngai whaifatongia kotoa pe o tatau pe he mo ui mo e mate pa koe whainga maali e koe ni o mau whawhetā i ai kia te koe mau whawhetā i o ku ngai tāpua ki oi mo ui ka koe fungani e mau whawhetā i ko hui ko alo ko Sisu Christ ke ne hoko mai koe tangata pia ne liaki aho no tuunga o tua ka ne hoko mai o tangata kakato pia ne fuaki ai e ne mo ui ke mole ko hui ke whaka mole mole ai ki mau tolu ko toa pe ka mau i kua tuai ke mo ui tangata pia ko tata ai o tua hange koe saame ku mau hivai ko tata a ko mau teunga pe ia pia ko tata a ko mau hufanga a ngā pe ia ki a fiona mau whawhetā i he fuaki o falahi ko ia ku ke whai mai ma mau tolu pia ko e Fuaki ko ia ku whainga maari ai e mau mea kotoa pe ko ngā ko alo ko Sisu Christ. Ma whawhetā i ko ngā ko lau maari e maani o ni, ko ngā ku ke fuaki mai ke tataki ki mau tolu, ilo ngā ngāu e ku mau whai, mau lotu pe ki ho lau maari e ke ke tataki ki mau tolu e mau mea kotoa pe. Pea ku mau ngari tangata, pea mau ngari poto ai, e whai no hino, ko whai e ho lau maari e ka te ki mau tolu, pea ku mau siaki ai, ai ngai mea kotoa pe, ka mau whai ai whina ngalo e a fiona pe au mau whakamalo lahi at kia te koe. Ei ku mau hangat, ko hui ko mau programa half hoa pa mui kawaku tutu koe kolisiko si atou tai. Mau lotu atu ko hui ko rinta ka pe kia te vita. Ai ngai whai whatongia kuo whakahoko ki ngalu ea pa mua tapa pe o mamani. Ke nau whanongo mai ai ki ngai wholofola pa mui ngai whanongo nongo ki eke. Tā buaki mai ki naua ka umae na whai whatongia i he reti honi. Ke ilonga e ngai ngāu e kotoa pē kua na whai, mau lotu ki o lau maari e maanio ni, a no pule pa muno kautoko ni, ke o o whak ki nau tolu e lau maari e, pa ke whai hau nau tāpe ki na whai hau nau whaivia, ko hui koe whaitongi a kotoa pē ku nau whakahoko i he hoani. Mau lotu ate o tua, ngahi toi ngā whaitongi a e proklama e ahako e ni, mau lotu pē ki o lau maari e ke tataki mau tolu he mea kotoa pē. Whakakato mai a e mau lotu, ko ngā koe kato katoa ai a fiona. Pau mau kore kotoa e ni, hua whas Jesu Christo ko alo, ka ko mau whamui. Amen. Malo pito, te vita morinta ku nga kono whahoko ai tau polkalama i hoan pia watu ai whamalo ai kauta ako tutuku ka te mou ako hui ko ngai fo tutu ko toa pe ku mo fai hangi ko lotu ko ia na tau kamata aki ke fai vi ai pe ki mou a e lau maali e ku nga ko ngai fua fatongi a ke ke ku mo whahoko
kai teke fai tau ki popo fa la mari pa tu o atu ai tau o fa no no ngo ko ia ki mahina ko ni ko septeman ko wi ke fa os fo ge no septema ka ta ho ko atu ki mahina ko o ka to pa mo no ngai por kalama ko ta fo tutu e pa ste ni ka u mai ka wa ko tutu ku ki mahina ko ia ko o ka to pa ko ki popo fa la mari pe ka wa ko tutu ku te fai ke a ho ni ko fe to mai pe mo e ta ha ngai sam o ku tau amanaki ke fa ho ko a pong pongi ne ngo kuwa e ngo saame ka ko loto pe ke to mai a saame wanima ke fai a gata o poupo fala o maali e ke polo kalama ko ini ko saame wanima ko vesi ulua ki ko fai ai ae fie toko ni ka te ke ulave ke vesi ulua ki ko saame ni oe oe fetaulaki a te vita mo ngai fai ngata ke ke oe mo ui ko sa me fogie ni ko ne lotu hapa ia ke ke o tua ne ngo no tuli tamate ia e saula pe ke ke ngata pe no tuli tamate ia e saula pe ko no foha ko ia ko absalome na ne finga ke frapong ia te vita a go hui ka ne hoko ko e tu pe mo nga fainga ta ke ke na hoko ka te vita he ne fononga anga tatau pe yo no family pe tatau pe he lotu pe mo e si a si pa mwe fonwa. Pe koe au mai koe nko koe ke saame wanima. Koe saame fafetai a te vita ki he otua. Pe au mahino pe ia i he kamata o he saame wanima. Pe au pehelewa e te vita he ne lotu e otua. O kou hapa i ake hokulau maarie. Ko ilo e te vita ko fe taulaki pa mwe o tua. O e o tua neongo e ne maalunga ka ku ofi mai. Pe neongo e ne tau kakapa ka ku tu tafa aki ai o tua ko e ni. Pe neongo e ne melemo he ngai fainga taa ke ke he oi mo ui. Ka ku ofusi a ke ia e o tua ki o lunga. Pe ko e lotu e ni ko e a te vita ko e ne hounga ia. Ie fu ofa kuo fai e o tua maana. Pea ko ne uraki le api e o tua. Ko ne whaafeta i na e fai ke o tua. Pea ne ongo kulahi ngai huafa o e o tua. Ka kuhanga e lea o tua o whakafofonga i katoa ai u huafa ko e ni. Ke mahino ke ati ki tau tolu ko e uraki lotu na e fai e te vita e o tua. O kou hapa i hake hoku lau maalie. Pako e ako naki ake te tau tolu ka wako tutuku. Neongo e tau fe tau laki mo ngai fai nga taa ke ke he mo ui. O a upe ki hano teu ke whakapongi ki tau tolu. O a upe ki hatu unga kua whakafe paki e tau whanau ka te tau tolu. Pe a upe ki hatu unga kua li aki ki tau tolu e society. Pe a ipe tu unga kua tau ongo i kutunoa e ki tau tolu e siasi ngai siasi u tau kau ki ai. Ka koe lotu nai fai e te vita e o tua. O kou hapai hake hoku lau maalie. Ko mea nai hapai hake te vita koe mea mau inga kono lau maalie. Neongo pe ngai whakakau kau u tau fai. O mai o tua ngai mawhai whakakau kau ke te ki tau tolu. Ke tau whakakau kau i ngai mea kotoa pe. Pea o mai whahi ngā loto ke te ki tau tolu. Ka koe lotu nei whai e te vita. Koe ne kore ke o tua. O kune hapai atu hono lau maalie. Pea koe lau maalie ko ia koe uho ia oi mo ui ai tangata ko tau lau maari. Ko ngai palo parema wha lau maari e koe utau fe tau laki koe mo ki tau tolu. Ko no solova a ngape koe tau hapai ake ke o tua. Ka tau mamata ke ngai mea whakaofo. He koe uho ia oi o tua koe ofa. Pea koe ofa koe ia nai whakahakia. Hange koe tohi koe nai whai e paula ke kai ngā Filipai. Ke ia te ki mou tolu. Ai whahi ngā loto pehe. Koe loto koe koe ihe o tua, koe uho e o tua ia koe ofa. Taka i longa ta o whai ngā ta ia, ia whai ngā tūku ngā pe o e mo ui. Taka i whalo to lahi en ko whai i te vita ka ki tau tolu ka wako tūtuku, tau hapai ki ai. O kai ki tau o tau tolu ki a panke, o tau hapai, o tau whai ngā ta ia ki ai. Koe ulak mea koe nei whai i te vita, ka mata mo eiki.
hapai kia te ia, ai ngai mea kotoa pe. Pea ko ia koe ki pou pou whalau maari au tau whai ko ia ke tau mana tu imua. Ai sāme oi aho koe ni, ai sāme wanima vesi ulua kipe e o tua o kou hapai atu o kulau maari. Pea whanongo mai o tua ke tau ngai whai ngata ia kotoa pe. Koe tau hapai koe kia te ia o tau palpale ma whaka whamili, tau palpale ma whaka siasi, tau palpale ma whaka hako. Hekai ke li aki ki tau tolu e o tua tene ongo e ki tau tolu, pe tene tokanga mai kia te ki tau tolu. Tau ange pa mui o tua maf maf, ka wako tutu koe hoko e ki saame wani ma ves uluaki, ne ongo ulahe nga yako na ke ves uluaki ke ves hiva. Ka kofi unga pe he ves uluaki pe pa mui kamata. Koe mea kotoa pe utau whai ka wako tutuku. Koe tau hapai pe ke he otua ai tau mea kotoa pe ke tau lotu. E o tua kumau hapai atu o mau ngai whatongi a kotoa pe ke a Fiona. He kumau ilo o kui kai lahi a mea ia kia te koe. Pene o ngono mawhatu ki tuki o au e ke mau whai anga hala. Nā mau ke hapai atu pe ke a Fiona. Pena ke fua, pena ke whakambole mole. Pena ke ke ha mea ia e lahi ka te koe. Wange koe lau ai puna ke kua hulu e mo ua i kai paanga a kia. Kane toi whakatau o mau tofi a i helangi. Ko hui pe ko ofa mai ka tek mātu. Whawhita ia te o tua e tari lot. Ma hoko e mau ki polo kalama koe ni. Koe polo kalama ke whakahoi fua ke mau whanongonongo ai of. Kua whai mai e a Fiona ka tek mātu. Tā pua ki mai a. Pareste ni ka umai ka wako tutuku mo ki mau tolu kotoa pe. Hoko e mau whai whatongi a. Koe mau whaifa tongi a tu pekie a Fiona. Ke nam kakala pe wha tupu hoi fua ka te koe. Tari mai a e mau lotu i heo wani. Pau mau kore koto eni e hua fasi isu kreis ko alo. Kako mau wha mo ui. Emeni. Malo apito koe lava ia e tau ki poloka a malotu pa ko kore wha mole mole atu. Ko hui koe tau anga maheni pe foki koe tau omai e tau kau whaifkau ka wako tutuku. He ko hui foki koe koloa ia ke tau kau whaifkau e fonuani ku nau hoko koe kau whaifkau shea ta tau pe i he siasi e a meto tisi ka pe he ke siasi wesiliana. Ko pape ke ngai funga vaka ke he ko tau hoko e tau kau whai whi kau e ngai lakanga me ngai tūnga maalunga i he ngai siasi pako ia ko ata kolfol molmole ko hui ko e ahoni o teo foki ai konflenisi ai siasi metotisi o kamataia i he flaite ko e nio toki osi ki he plelulu o wike kahau pako e siasi wesiliana foki o ku teu e nau wai whonua ki nau tō, nei kamata e nau pōhiwa, ane e fiafi pa kukuwhai ai polo kalama ai nau kuatako ia kakai fiafine, pa nei lava tu foki ane pongpongina, ai whataha kuatako ia ai kau whai whikau a siasi wesiliana, pa kulotonga inu silani ai palestini o siasi te vita koloa ia havea, ko hui koe kuata ai wai whonua pa mwe tariu iko ia, ai kau fine ai ana e whakahoko ia ane e pongpongina i he e hong fulma taha ai tariu iko ia ai kau fine o e siasu e siliana pe ui ai pefoke e kau wako tutuku o fine e kau isko si atou tai kuna hoko koe kau fai fikau pe kuna ufai ai tariu iko ia o e kakai fine i he aho ni pape ke siasu metotisi o ku fai whakatoa foki ai tariu i koia ai kakai fifine koia o i siasi me totisi o ku whaia ke kafitrol i pāne la i apongpongi na ia o ku mao koe ki ai koe nau tariu i o ku whai e taimi ua a tok wha tonton o ku kakoe ki polo kalama ia na ku mao ane po au rotonga whai atu e nau wako hiva ai kau fifine ki Elesli, pia toki talai ai taimi whapapau i ko ia. Ko ia toka ngate kau korisi tutuku si atou tai fifine, ko ngā koe ngai polo kalama koe ni oku uki ki tau tolu ki ai, pa kou tui pete mou tai mua. I he ngai polo kalama ko ia oku uki e ngai si asi, e ko hui koe whafalala mai e ngai si asi, ka te mou tolu kau fifine, ku mohoko koe kau faifkau,
pe au tatau pe pa moe mātua tangata ke tau poupou atu ke te utariu i koia ai kakai whiwhine ki a pongpongina. Koe ngai programa pe foku ki koe nei whahoko atu e tau palestini i e tona ki koia aho tahaua kohui koe tau programa tatau pe ia ki mahina ni koe tau teu pe ki ngai tariu i pa moe ngai whatongia

0: tali u septema ai ho e fafine e mahina a ko ia ko ko septema ko mahina foko ko o gatopa o mahino pe foko e polo kala mai ai ta hanga ia ko ai si si pe ne ngo ko ta tol foki na ta wa ko i nga ia pe ko ke ke ka ko wi ko ki fa no no ngo pe ni ka ta tol ka wa ko tutuku si a tou tai ko wi ko nga ia pe ko ke ke na nau kau hono toko ni i koe ki tau tolu i ngai tawhaaki ki tua ai api ako ko si atou tai pia ko hui fōko uhoko ai ngai api ako o whamanatu ai ngai ako pe aisi aisi e mahi nako o katopa ai ako ia ukamataia e ako koe na atu pou high school ko ki whanongonongo atu pe ke kau whaife kau pia moe kau sekeritari whawhei tuu ko ngā koe tau ki i i oko oko ko ia ki e mahina ko ia ko o katopa ko e tau toka anga ki e taha ai ako anga ko e ni aisi aisi pa ko ia ku fai mai e nau tohi kore whaafi mai ka ki tau tolu ka wako tutuk ko tui pe mahalo pe ko a uatu ai ki tohi i whalaka ko e nina atu ki ngahi siasi ke ke pe tatau pe siasi wesiliana pe mo siasi metotisi pe mo ngai funga waka ke ke pe o siasi wesiliana ke tau toka nga mua ka wako tutuku si atou tai pe koe ha ho tau fatongia ko ia ki he mahina ko ia ko o katopa ko tau ki fatongia ko ia ki he kolisi tutuku ako maolunga ko ia ko tupou high school ai ako ia e whakaho ko ia e atolu pa ko ufaampe ke mo tatana ki pe pe ko ha pe ki mea ko mo wala mau e ka wako tutuku ke he ke he o ngai funga waka te koe ke whakahoko mai pe mua ia ke tau tok whakahoko i he aho tolu ko ia o oratopa neongo ukamata ai konferenisia ai sias metotisi i he aho ua ko ini koe whalaite a ko ini ka toki whakahoko ai o tau aho i he aho o pule lulu ke tau toko ni atu ki ai kawako tutuku si atou tai ko tau whanongonongo pe ia pa mue tau whanongonongo anga mahe ni pe ko tau lotu hufia fe ofa aki pe ke tau anga hufia ai kolis tutuku o hange ko ia koe kawenga kua fotu u ke tau lotu tai tuku i he toi ngā tau ue ni mou ilo pe ai langa ko ia kua fai e kolisi tutuku u si atou tai ke whamanatu ho tau tau fitu ni ma o ke lele pe ai ngā ue ko ia pe a ku amanaki pe e toki whakahoko mai ai inasi kakato ko ia pe a hange koe lau ka wako tutuku tau lotu pe ki ai neongoi tau tō nou nou ho tau iwi ka koe wha amu pe ia i he ki whai ngā maari e koe ne toi ngai tau ni ke tau tātahana ki pe ho tau inasi ke a uko ia ke konferenisi ko ia ke a uki sune ko mā watu ho tau inasi ko ia ki sune ko inga ke whakakato ai tau polo kalama ko ia ko ia ku kole wha mole mole atu pe ko hui ko e tala kawe ngā atu ke a teki moutolu ki ke e tau tātāna ki atu pe o atopa o a uatu ke mahina ko me ko kakato ai wha amu ko ia nai o mai ko e me itonga e mahino pe ko ko lau miliona foki ai mahu inga wha kato a koe ni o e whare a ko pe amu e whare wha manatu pe neongo e ne lahi pehe ka ku tau hukuma pe mo tau falala pe te tau lava pe o whakahoko ho tau ngai whatongia ko toa pe he ngai tau ko toa pe ko ia upe he ki whanongonongo atu pe ko ki whanongonongo pe ia ku atu ka teki motol ke tau whanongo ki ai ko toa inga lewa ho tau ngai whatongia he kai toa e tuku atu ia he ngalu ea te tau wakai ka toa pe ke tau pes i whakawike a ki tau tolu ke toki tuku kakato atu ai e tau ngai fie mau ko e tau ki polkalam pe au ni ke tau polkalam alotu pe mo whahoko atu pe ngai whatongi a whasias ke tau kau ki ai a kau ako tutuku o pehe ai tau whanonongo e ako ni tau ate tala monu atu ka teki mou tolu kau fi fine ko toa pe kau ako tutuku ko toa pe si atou tai tawange ke mou mau hatariu i fie fia i aho ni pa mua pongpongina e wile vai malanga ko wafa hatu ka teki mou tolu ko toa malo apito.
1: Ko i tau taimi ku to e tau miniti e valo. Te tau miniti e valo ki he ua i he hoatani. Pako wha malo fau ki sekretari a kuto toko kasi atou tai. Te vita kata ofa ono whakahoko ai polo kalamani.

0: na ka kato e pita ke ke lava ke tau fanongo paka paure wa kai ke ke tari kai ke ko via ke tu wange por kama ku fere ngai por kala mai ya ke fraho ma ki na tolu ke na mena to por kala ma ke aunga ke community me me ka ka fo ke ni por kala ma alere apito apito ko vi ku tau ilo ki ai mal do yeni ko tau tolu fika ula ki nu silani he ova e me ko ko ova eh ko tau tolu ka kai tonga to kola hita ha he ku ka wai mo mo ka nga ue eh i he mea koia, eh? Ko mea koe ku mahu inga i koe ai polo kalama ke mea ka ku ke toki ai mea koe o pehe ku teke pe ke polo kalama ka ku ko mea koe ku tango pea ku osi ilo pea e au ko talamai ko koe mo mea polo kalama he wikeni ko nea pe koe ke aha toko na ki pehe ni ku talamai ku mo ua ia eh? Ka pao e pehe ko tango te polo kalama koe ni hoko ke talanga ereba e au i kai ko hata hake he kai ke toi mai koe ke polkalama tari tari koe ke foi o sea foi polkalama e tolu koe ke na ke mo polkalama ko toa ke tau fanongo ke ngai palo parema ku hoko ke kakai pe amus he koe ngai palo parema ku toton ke tau solova e ta fa ko ya e pita o hange koe ni ko hombo a talamai fa hinga koe a ko mai mo ngai me a ku tapu he kau o mai o hange koe ni koe ko fai to kona tapu mo ngai la he pito ngai me ke tu ku mai ki ta fanon gai pa ko fa hinga ku mau maui ko fa hinga ku na hopo fonuani ke te kovi ono tala mai ki ta ilo ki ai o fa fe fe ako aki ki ai e pita ko tu ibe te di lave ki me agoni ko hinga ke mo vai vai ke he ku Polkala malere, apito eni, pita, kakomea pia koya, ku kore ko jai o hange ko ni ko ta polka ma ko ya ahoni fe fe le ba ho si o ko ya ki ka nga we ma hino foku na wo ma ka nga we ko ni ko mo tsaute na ku ke ya i fe fe ho si o ko ya ki o ki ho va pa mo ka nga we i mo tsaute e pita
1: malo e te ke te au ku sai pe a ho ma ba mo ta ko ni mo ka nga we ke tu ba ku he ku na mo hinu pe ka kina to wa ta pe ta ni ku ta pe ka ga ni i no fi ta ta pe no wa me no pa ka na kai pe ko ko ma pe ni ko ya ve be ni ku au fi tu ta ki mai ta ni no fu fa ga ta ia ia fa ga mia ya mo ga pe process i ma u a we pe ta ta pe pe ga pe fo ka ta ku pe ga pe mo e mo ka paso ke in auto lo to ha i ai na timi i na ve na koia kai au na ngai ba de mo to ta na ve ko tope ko ya na i si u na u au eta la ki mo ka i eta mo ta upe o kai ke na u ma wata be ki ma to kun ka ko nga pe au ko be me ko ya ko pa fo tu tu pe na fa on ba ba ni au kai ko ta mi au ma u au to ko ni ai ke te kina utoro. Te hangi peko ku ko ma whatongia hokia peo ki aipe te moe o ngai tutu ni ki he whatongia ko pai, pa pe te mau mui mui ki ai. Ka kona sapoti ko e kau ngāwe pe moe lāga ni pe mau kau ngāwe he ni o ku ke te au ki he kua ku wha hofa o pitu pe. O mahi no pe, ko e ni hi peko ko e kena u tau he tutu ni ai ngāwe anga, pe a pehe ki he lāwe fonuani. Kuna osi lo pe ai mea kati ngā whatawa kumu ya. Ko ke te hamia fo ui ai ko e wangi tuku mea ke lawe ki ai ko e ko e nao mai ki hini o ke iai pena e kore ai o ke te ni e ku nao whare hopo ko hiko nao mama e lawe fo nuani e o ke pe mo e ni i ku nao o ngā pula ko hiko ngā hia maha o nao wha hoko hei te a ko e hoko mene pe e ku o si whai pe o ku mafu mena la pe te a pala ki tapo nuha o ki tonga te a e tani na tau pe o nao wha hoko ki e ngai whaamiri ai ni i koni hoko i kiai kau te tano kata tape ko e mago se ni ki tolu ngai e be tau ki kulpu nga aue na nau ono nga yara puri anga pe hako extendi ki akina tolu nau mea rele ka nau tui e mea rele ko hi e ko e la vea la hea e toko ta na e kango tui mua e te hako e whaka uru e mea koko mao koko ni ai ko e whaka hivya fok e kwaipe mo e fani anu silani i he tawhaki pe Grace ni. e na e fapuna ki tō tāko ni ki koni ngaton.

0: pai an fai to ai a ke mo te hu de vai ko te fa ta bu pe pervis pare vai ko le toni ki ki travel mo fina a ki impression ni we be a fani u pa more ko ia o al le ba ki wenga ton na a tol o o si o ki to ta nga we ko ni ko mo nu ia befo ke na ke more ni mo we na fai fai to ko la le ia pe fa ta ki tu ka ke te la ba nga o ai recovery be ho ko ko ni o de na te ai befo mo no ki ta o ke te na he i fa mi a ka ta mi o fa si po bo ak mo ki na to ya o mai no be ke te au e tu nga ko ki ai sa ya be ke ata ki tu ak no ta ke te ke na o to nga mo to fa e be ni ai appointment ko ni specialist ke na si o ke tu nga ko fa recovery ko ki en o o mo direi ai ka ke tu nga ko pe ko ana ko ma o e tam ta ta pe ko e fo ke ta wo fia tin tonga poko bi ko exteni ya fa ho ke na to pe na ta re ko ke ai fa miri a ke na to ko na i veni a fa ho ke na to mi ko ya ko prosesi ya ko ma ma geni ya pe fo ke na wa na ko pe tu ke na ta mo ke na to mas tu ko ACC o na to na ko mai fa to ko ni go ni ke na fa to i to tonge na fa to pe pe geni wa ai mo me o fu monga vata pe pe mo ta fa ko ya ra bi ta i mi o se visa na we ko fo ke ku bo ni novem a o ku ke i fe ma pe fa le ma ki pe ko ta fo me to na i ke no fo ni ke ke ka ta te mai to o ko ni ko ke ke ngai fa to ke ai o pa le ke ke pa lo lo ai visa a ke ke mai no ku fa to ko ya o ki to ana fai de ta no pe mo i mo e to ta koi e o i no to be ke kau i po ka ma e tai ko e e ka ka to ai ni ngai fai to mo be a ko tu ma fo ki a mo fo ka mo ta no ko ni ki e to la i ko ni ta u ka i no fta ka la ho ni i o mo ni na e ai me ka nga u e a be tai ko ki le ko vi ki pe a no fo to ai pe ni ko na ka ki la va fo ki to nga a ko ki ma u lo pe ko to fi ai ka mau e RSI o kuna o kei hen, o kuna o kei tai whakalawa i he tau.
1: Pita, ko hui ta taimi, e? Hui ta taimi, ko whamalo atu katko e lava lere i ta programa i he Efiafini, ka te utu e whae kutala noa ki he tawhako ni, ke uhinga ang mauni a pito ke mofe tongi tongi, he ukui kai ke hau pe kau ngā ue o nofo he whewhetu e taha, o kumou a vahe vahe ki he a ngai whetu ko ni pita. Koe kweanga ia e kusio ka koufa malo ka te koe he fiafini malo apito hoka umai ke polka ama i he fiafini e pita toki hoko atu ose e wike ka au malo apito
0: malo te wite malo
1: hoka ngamari malo

0: Ko tatami ko hoko to tonu aifa. Ta hoko e pehe ki e polo kalama ko ia ai koristo tuku tau fa aha upe amu pilo lemo. Fia fia ki tata lele i ango tangata ko ia o e whakako polo kalama e fia fini. Si uta fusi lui ka o maafo ka firimone kini ma pola ke whakako polo kalama o e fia fini. Ango tangata malo e tau mao e aho ni pe a malo mu a whakako fatungia.
1: Wala mo e tau lawa rinta ka maa tevi ta mak, tau mao e fefin.
0: Malo au pito malo si o mo folau atu ke whakatonga pe amo to e foki mai masio atu pe mo tevi tange o kumo mata i fi e fia mai fia fini ngari ngari ne osi kotoa mai ka maasima mo e feke mo moa mo tuho o mo ha o mo ia kai ke foki atu ke teki mo ua ke whakahoko e tau polo kalama e fia fini malo.
1: Malo vito inta ka ma te vita he mau fainga mari o hi doi proklama re tio half hoa e ka wako tutuku tau faa mo tulo rewa nusilani whakao ko atuia i he re tio PME na tonga taha no aua po niua e faema i nusilani na mari e goi ni ki whakato ato e fatongia o mahe ni ai ba moe preste ni o e koistu tuku frimone kini ma pola kamata me muha taulot frimone preste ni kamata me muha taulot hiriko ia patato ki hoko atu e tau polo kalama i hefe fini malo vito.
2: Malo. Dua mafi mafi ko goi ko mauta mai fukai wane a fion. A fion a koe kato katoa me mo lerei unvesi o kumau iai. Ma fawita i behe fai kamali o e mo ui o e fe fini. O lawe monua i he polo kalama o e fe fini. Tu peke mau kau fukata hape pe mga i polo kalama ko lingua atu. Atu ko ke ma mui mui at be be mo e ole buha e no ta ke kina ki ma to he kresia ya fion no ha me te ma u pota no ki ai he fini tu ke lag lag ia be a fion na mo mo ka tu ke ma mui mui at ke no me be ko ma te ma ka ma ho ka tu ko e fa na u ka ma ya fion ya ka isko ko ma fa mu ui amen
1: amen pa malo atu presten ko ki ko lokile rei kamata ke tau pol kalama half hoa ko ka wa ko toku tau fa mo pilorevu o nusilani jenga mari ko ni presten ki fai be mo ki ile atantari ke tau pol kalama ili ko ya te tau toki fa ko ko atu e tau pol kalama ko ni he fia fini tau tala noa ki he nga hi fatongia ko tau i kuna malo bito
2: presten malo o malo fo ke Ke le pua e mawhai ka maari o e se fin. A vefo ki e le tio ti e mtonga. Ia te vita mak. Ai o mawhai ka maari o e se fin. Ipa ba e kolishi ko ni. A haka tutuku. Ai kolishi tau whaa mopilo le mu. Tau whaka pela kua tau. Kua tau lama kua whahe lau maari e mao ni on. Kua tau kawai i he tona ki fraos o e taulanga hano hiwa. Ka tu bea wakai ki hala whanonga nai kai hatau tolo e fiafini. Pa fita i beka ne ofita i filifili maana ko kau kawai i he fiafa kolago ni. Ko yo kutai tage rei ki mo tolo kau koris tutu kotoa be. O a te oloa o kumo whanonga mai e tau polo kalama o e fiafini. Tu be ki helau maari o tua maas mafi. Kere fai hono fututu e tau polo kalama. O e fia fa kolo ko ni ko tu yo mo fe fa no mai ha go go pa me he ka to ga na e to ki hiri ka tu pe ga le bua ke to ka ga o o fo tu tu mai ga i programa o e fa vin ka ko kai kai mo lo to fie fia ki mo to lu e fia fa kolo ko ni ma lo abito o ga de bua
1: o ma lo at bu presteni ko hi ko e Lea tantari o e proklama o e fefini. Kau kau whakataha pepa me lotu le rei kau koris tutoku. Ko hake i he paengan. E tangtaki palesteni. Tau whawhitai peke o tua maf maf. Iko hui ko i kuna kafa kafa nga i whatongia. Nai whai i hono whakamohi mei ulu. Pea kua i kuna kafa kafa ia. Kau pe ko hui ko i kau mai o tua. Koe tau proklama he fefini. Ko tau proklama pe ko hui ko i ngahi ongongo. Pa me he o tu apai ko hi ko katoanga o e ta wal mo fulu a e o apiako pri sta fa mo pilo revu pa me o tu apai pe au fa maro la hien ka te vita ka marinta e ke mau fa nga mari ke tu kwa tua e ta wo ngo ngo koen ko hi ko e ikuna mo uye fatongia na fa e lere at kitonga mo paisteni ka mai tu nga matu o mo tu nga fine matu o fa ka kato ko e ka ko istu toku na ka ke mo lava koena ki ke pol ki ka toanga ko e ka toanga fa fie fie eni te vita ka marinta ko hi ko e futa ulahi e fononga mai e ki api akoni pe ngari pe mo ye ko e mak api ako pe ne o tua pai ai futa ulahi ko e ni o kua u ki ai ki tau walu ngofulu ko e toi ngare wa kuna fai fo pe mahalo i hini mako fulu ki he uo fulu tuk pe a hungana pe pa meong api akoni he ko e api akoni na ne tana ki ai o tua pai pa mei o tu mua mua lulunga ki o au ki hapai hake ki kawai ha ano ya mo pangai ai ki apia koin na e tu tu ai nga mama pa kuna hoko e kau tangata mo kau fifine mo ngai tangata hi pure anga pa mo sias ya ku fie fie ai ki apia koin ki na ka to nga ta walu ngo fulu e na e matu nga e maula wat ki to nga pa mo palestini o foka ka ka to ai fatongia e koristu tu ku pa mi nusilani ko e fka fi fka langi langi e ka to nga ni na e fka fka langi langi ko tangata ki palestini pe o sisi ko five count ke ta te vita kolo ai havea pe mono hoape me re havea mina wa fra fra lang lang i aho na ia pa sekretari la hia sesi alfred atiola ka ma ai sekretari ai ai ta si la hia sesi pa mi tonga ko tu ama na i hapai pa moi pa moi ka fola to la pa mi otonga Ko nus rani foki te vita pa mo rinta pa mo kau fanongo. Ko kina o tolu e toko lahi ka. Ihi kau fulau ko ini kinusila. Na kamata aki pia e laka. Fato wako. Na kamata pia mi api ko pia tani. Mo tolu ko ena kau apai. Mo fanongo mai ke polo kalamani. Tau lau ilo kotoa peki ai. Kamata mi ai. O takai o au ki he. Api sastonga hau e ki o hifu ai koi halatu i. Hifu ai ki halaholo peka. O toi foki mai pe. Ki fare framanatu o satu po ulaki i he fare lotu o whakakakato ai e proklama. Na e kau foki ai e to ua ko ai ko tui pe i he tahi wa wha ono ki he tahi wa ono ngofulu tupu na ia e fine motua ko mere vai kona tui pe ko haa vai kona i loi pa mei uiha na ia e fine motua ko ia na kau he laka ko ia Pea mo e toko taha e te vita mamurinta mo me kau whanongo. Ko fine mo tua pa me inu silani. Ko lauhina unipola. Pa me o ua pe molofanga. Ne folau kau pe mo ia he folau pa me inu silani. Ko e kapteni ai tahiva ono tolu. Ai fine eki ko ia. Na e fie fia peke folau pe mo ono ofe fine. Pe mo ono famili. O na fafofonga i. Aho no tau i ne kapteni ai. Pea mo e tō wako tōko la. Na kia kena ula vāne. Kana iai pea mo e whai o ngongo a e reti o. Mahalo ko moi moi whakahua. Na i kau pea moi he kau matu o tua. I he tō wako ko ia. Ko whakawhia fia fok te vita ko e. Ko e ulaki. Matā pure lahi ko e ni ko e koris tau whahau mo pilo levu. Tahiva nime nima. Ko se miskawa. Ko e fuafua matāpure lahia, ko si tau whaahau mo piro rehu. Neo ko tō tau ato e tamai koen, ka ku mau molo molo mui vai atu pē e ngai whatongia. E tau a tā e whihi, a tangata koe ni uku heni ke heni ai e tangata masi ko Suriasi tōta whaiva, kau mo ihe kau korisi mua unau ki tahiwa ni meni mai, unau ki mo ui pe lau mari le lei pe. Pea koe whatongi ia e te vitana e whakawhia fia o bitu. Ai whiohi e ka wako tutuku. Neo na kai ke whai halawa he fitu ni maa pa mei New Zealand. Kana mau whakakau kau pe ke mau whononga he walungo fulu o whakafofonga e ki tau tolu. Pea oku o atu ai whakamalo la. Te ki mou tolu kotoa pe na mou tapa mai. I he mea whakasenit. O whakakakato aki ho tau whatongia. I ngahi siasi Westland tau tainau tonga, siasi Metodisi, mo ka kai pe o hapai na mo o fa mai ko hi te fratangi ko ni na fa o fua ki e tau me ai fi te vita ko e fie fie ka ko fie fie ai ki fa na wakoni e na wala ki na me ai fo pa na fie fie ki na dol pe fie ki tau dol na tau fa ka kato ai feinga ko hi go ga sio fa ki tau tupo o e fonua tupo pe a o fafia fia au pito o tu ko hene fanga mari ko ni ke to la hipe nga hi ngongo fanga mari ko ni ba mai paste ni ko hi ko nga fili la ka ngo ni na fai i he i he ko si tu tuku ko e komiti la hi o tu hapai mo foka ka to ko e o ma mani na fili ya i he o si ko e a no malanga i no tapo aki o e aho e ngo ko si primone ki lawe mai ki ai kata tuki hoko atu. Malo abit.
2: Malo abit o re bua. Te wita ka mo kau hapai kotoa whanongo. I he proklama ko ini. Kau ane proklama whaka fie fia. Ne whaka fie fia fuka kutoki alo a kweni ngai proklama whaka manatu pe. Lai repento whuwe hala. Inka, kama te wita. Talava do ko ini o porque ko fama tala ko foi puha e fo vivi ta ko de se ta ula ki moito wa ko ai ko to wa ko na fala ko e mia na to wa ko na kama ta me fa no ke ni menima ta fa no ke ni menima la ke ta ke ina to la hi pe kana no no fka to pina to lo ke na usila ba lu ko to ta pe na lu na la ke te vita ko mari ko e puha ko mari o tu shu wa ko na Boga na fua alof. Ui habe. Kana to mari be ya mo tu fua vai kona ta mai ko e ki ta mo te vita vai kon. Ko ye to ta be ne hafo fo fuga. Na hu ki bilo le we ta fa on. E te ta ni ma fa. Pe a me ni ma ni mi ni ma no ki me a ko to wa ko ho ko ya. Na ke fo vie fie fo ko ha u ai situata. La hi ko yo menguri. O si kau mai mo mautor. O kai fwoi naka ki ako fwoi tau fwa hao, na e tupo ke lo i maufang, kane ako pe tonga. Kane hape kumi pe tau kou ku ofi ofi ke kau wai, pe kau wai. Tam tala, hao hen ki, hape ke tau kau i nusila. Ke tau kau i nusila, ke tau alfa ta hai pe. Ma u, kau e fondonga nilei, na kau mwa uia he, mei mei ya fe de wita. Ma wau ke, kolos ke, e hala, tu i ko hongo ya teo, kakau mea, kufa batariri, ai te sio atu ki he hu ko he ni mawha o ku ke ilu ko ina ne taki koe laka ke ilu e lu e le rei peia to he ko atu ai mo yo no tolu na ne ma kapteni on tolu na fuhenta soni ke ilu e lu i ka mautoki ke tu ai peo au ki he ka fua pia fia au mito e laka he aho ko ia ta fua maa fan o ta fua ki miana e hoko i tonga i ha pai he aho ko ia mautu koe i he peitani ku wafu wafu e uha e hena e fua e hala, e furoki. Pake lagu tani wana maulu e mai te wika, pa murin ta ma wama toku ano ando ake hala ia. Pa uma te fituna e mama yuk toki e tafuak se stonga hawa e ki, ando e hala ia. Takota ano e tana e tope uha ia, nge bena e tope ke pehe. Kena hanga to'o e fuga e ta e lue, o maulu e pe mato mene, kana e tala alo ta maki. A fua e pe ama wau mai ke falfa manatu. Ko tāte ki manatu meri ke aho e la kā pe o korisi. Ka hili koe ai tāpoki o e aho na e sea pe ai skeitai lahi ka tuk tāpoki be bariste ni. Pe a whiri ai ka maula kāka koe o e korisi tūtuku. Te kake whiri koe ai la kāka korisi tūtuku ko malanga a repua ki o lunga te wita po morinka. Whamama hala whononga. E koe bariste ni o e korisi tūtuku na te kwhetongi. Le ta wal go fulu tup. O ta wi panga, ta wal go fulu tup moia. A fo malanga lewa a le buha, e tu kua ke mai ke ta mai ki, ke no ka whalere a ngā we, ke mo uye, a ke mo uye ngā we. Pe a koe matu o tu o taha pe i he whiri la kangani, koe whakam fo ngā o hapai taha tolu, me i wasa life of taka, koe na i whiri koe ke hoko koe paresteni. Koe toko ni paresteni, koe tu pou pare tu a. Tu pou pare tu a ko val no ai ko val no ai. Pe ko e sekeri tari ko e daini ko soko peti fango po fita ko e pule ya ko e o e shita kaunesi ya ke kaunesi ko kau mo he kau e he tau he baru noa pia ko e toko ni ko neto ake ke teura e iyo ko e ko tau i paanga ko ana fe hoko ko uhila kau be mo he baru noa ka hu ya ko he baru noa ke he korisi o te kau be mo he kau shista i he deshi Na fili ko ta ka ko ta panga to ko mari e pure ko e fre pago ha pai to ko to ko ni ko no mari ko to ko ni ko ya na e ko na re ore he ka to anga ha ko ya ya ko to ko ni ke ta panga ko ki fini mo tu a ko ila isane pe li lo to fo o mari de mo ye o fisa ko mo pure fra ba he ko ba fo ko ila isan hefa e probau tu ibe te vita morita ka ba ka u fanong ka ko listu tu ko komitien e mo u te mo u af afai ai fatongia ko ko listu tu ko ta ko fa ko fu ere ki ai mauto ta mo ik ke tran ko en ki ka u o te wa ke valu di ma ka pai te fai ha ta mo u ki ai Aku itu kalau terah ibe, terah ya ibe dengan ahi orang maafan lah sekolah kita boleh biar kat itu orang pergi sekali tadi, kau yang pernah nak faham mah opo pernah kata tuan aku ya. Kau tu pergi kau mahal ya ibe kendo bahu kau nolah kata tuan aku ya. Untuk faham kau tu be lebah ke mufano kau tu ada dia. Lebah malu abis tu.
1: Malu abis tu limone. Kau fano mau mian mai kau kau toko. Ko e hola ia whiri la kanga ko e ni o e ko e stutuku whakakatoa a tonga pia moe o tumuri e whakakato ia pia e toki whakatutu ua e ngahi me mipa pia me he whanua takta ke nau kau i he me mipa i he komiti lahi ko e ni e ko e stutuku pakoutui pangei ko e laua e preste ni whaingofua e ngāwe ko hike keita mai ke whanau Tak nak alu pun bawa teknologi atau timi bawa hak yang mereka laka-laka. Kita alu patah bawa kuonga. Kau hiki ngau nu pun bawa anu pun waka yang utama maiki konstituku. Ya hokatu tahu. Perkalama foko ini kau perkalama fafifia apito apito tevita. Enai lama mai bu Amerika, bawa Hawaii, bawa Australia, bawa New Zealand. Ya kure angi foko kata anga kau hiki kau Ko e katoa ngaha katoa ngaha paua ha kau wholauba mehe o tumuri. Neo ko tō ngā pē, kau hange pē, unau whakalore ngā pē, nau mea. Ko e fie fia ai tangata eki paresteni o CSC, kau mai sekeritari. Ko hi ko eki kau wholau na nau wholau atu. Tuku ho nau taimi mo nau ngai moa. Ka nau lava atu ke kau whataha pia mo e koistotuku he otu hapai. I he whatongia ko e ni pia oku whamafana o bito. Ko e ngahi te pire ilo, fei tau mawha goi oe aho. Na kamata pia e hau whalai te. Na kamata ki a tariui e kuata, hau e kwawhine pia na o mauai. E, fei ilo ko ia na kamata i. Aho toko na ki na ko e aho ia e ngo korisi. Na e whakakakato ai a e laka pia mo e no tāpua ki a e mea ngau e fuou. Ko omi ko na fai hono fuaki e mea e fi, ke ngau e aki e whanau. Hiri ko ia panau poki mai ke māma o māmani. Poki mai ki ai o hoko atu ai e fie fia. O tāna ki ai he ngahi koristutuku mo ngahi to uako. Ae paanga lahi au pito au pito. O whaho ai e pa me tuunga koe ekonomika koe o ngahi ahoni o tuha pai. Tanau tāna ki ai e whakilu tupu, mei nima kilu pe. Ai paanga ko ia ai o tu hapai. Pe a kwha malo lahi au pito au pito. Ko hi nai kau ho mou o wha, kau ko istu tōku mo ki mou tolu ko toa pē kau hapai. I he fuaki, na mau fuaki, i he tau kātua ngā. Ko i tau kātua ngā, na whi unga i tau kātua ngā, tau tālunga, mo i paanga i tākiru tūpu. I tau tālunga. Ko hi, ko i tau miai fi, nai kau ko toa miai. Whi unga pa mo teki teki pē nai Tā o pehe kau wholau o nau whakakatoa ki nai whakakatoa ia, nai tahakilu tupu, ai teki teki ia, ai tālunga New Zealand. Pea oku whiawhi au whito, ki whakamalo ia, i mautolo katoa pe, si ngai whamiri, na mufai ai fuak tau tau te fito ka te koe lintaka ma te vita ka moreti o PMM tonga ka pau nei kai ke mokau mai kai lava ke au ke tapa kotoa pe o ngai family ke na fai ha tokoni ko hui ke futu unga kafa kafa koe ni ta ko fuka malo lahi ke ngai potsi asi ke ngai ofa kotoa pe kuo mou fai pe a fuka mafana a sa patena tok fai ai ano malanga fuka osi ai Na nere whakataha pē e kuata, pē moe whamanato e tauangi au e lotu, pē moe aho e ngō korisi. Nea pē tangata ki Prestini, ke whakakakato pē he fo'i malanga pē ta. Ke awe kotoa pē ke sāpate, ke whaiai anō whakamama whai. Pē a koe koloa ia, pē moe tāpuak, ai talanoa koe ki a sōsifa, e tangata e ki Prestini, Ia i pē kau sōsifa ko teu teu pē. Ia feitu upe. Ke nau hoko ko kau sōsifa. Ke whai hatokoni. Ke hui koe fatongia o yong api ako. Pē aku whamāwhana o pito. Ai folau. Pē mau koe folau. Na mau folau kotoa mai pē. Ki tonga, ki folau ki tonga. Toi folau kotoa mai pē. Ka neongo na i pē ki i... I whatongia nei kai ke whukakato le rei ko hi ko kau whōlau, he nā e ai e mau ki konga e mau kau whōlau, nā mau ki i tuku waka ki mau tolu i Nusilani, pia mau tō mui atu mau tolu i a ki tonga. Mālo pe e mau mau atu ai konga o e aho koe o korisi, nā mau kuau pia mau ki, pia mau se tuata o lotfare ia, pia mau ki motuata, nā mau toki tau atu pe heng heng kona ki ki hapai, pe au kamata re wai whatongia. Pe au fia fia pe, ke i waka pe o toa, whai hono tataki, e amanaki e whai ke wholau he pule lulu, pe whoki mai e wakai he pule lulu, te whoki mai mei tonga, o mau mei toa atu ki tonga, to e whoki mai mau tolu, o mau toki whoki atu alo atu he whoki atu he whalai te, o mau toki whanonga ki he tona ki ki hapai. Pe a koe whakaka atua, whaka malola hi atu te vitu, ai ma u fainga mari ka pau ha me mo toka ga gai tevit to si pe tau taimi ma to pe tau ki mini te ua te tolu e mo ki la ve mai ko hui ko ka wanga ko ko tau
3: ko e ko fa malo a tu pe ki a ki mo ua pe mo ko sto tu ku malo a pito e nga we la ya ni ko me ko no ko mo tu ku mai ko tu pe fie fie ko to ai pe ko sto tu ku e fonuani pe mo ma fa malo a tu pe Hangi como lave ma goya ai ai lele e polo kalama mo sio ke ai he ko me ala he fokia ko no ilo e nga me ko to ko mo fie ma au ko hi ko ko no tu ko e polo kalama pe ku ma farmalo no ninda malo abito palestine ma u matai feke ba mo di dai ka mo moa ko ni ku wa u mai be pa tang tu be ke farmalo ke ilo be he kainga na be ka ko su tu ko na mo u kai ke u mai ko ni ku wa u mai be pa ku atpe ma farmalo atu pe mo e polo kalama Mahalo ko ki mea peku fai e toka nga jai le puha. Mahalo, ko hui ko tau taimi.
1: Mahalo pito te vita. Ko ina ku to si e tau taimi. Pasteni a mea ke toka nga jai. Ki tau whanongonongo. Mahalo ko tau whanongonongo ko ina ki tau mea. Mahalo.
2: Mahalo pito. E whanongonongo e peke he koristu tu kugoni o Aotearoa ni. Ko e Nashlava ai tau ki whawhi longwa ki to te whia e tau wholau, pa mungu nau tōna e taitai tau tōlu. Ka koe whakataha ke hoko atu ke aho hongo fulu tona ki aho hongo fulu. Tau whakataha i Menguri, pe a koe au ke motoru ata mo me amai ki Menguri, i e hoko ai whiawhi, e toki tohe atu pe i e pēsi ai koristutu ko. Te koe tāpo ki rau i tonga, to ki whakakatoa nge moi moi whaka hua. Ai whakakatoa koe, oi ofa nai whai pa mai kori si, nai au ia ki hei walu kiru tupu. E nai whakamā o bō, ai am te keilu mokai uke nai pai fu toke he kei lai behe. Ai whakamā o bō buange, e he ongo ongo koe a moi moi whaka hua. Nai hei walu kiru tupu, whakakatoa, ai ofa nai whai pa mai kori si. Kake, te wita, na e tātuku ake pō hiwa. Ngu kei alu heo pē, hiwa e koristu tuku tūsi la. Ko e, e mawa e pamori nga tolu ko e mala hiatu. Kege, lahi pe kahi ongo ongo, kaya koe unga koe tau taimi, tatu atu ki a retua ki me kakata mai tau taimi. Malo apito, o vaat ni nga mamo David.
1: Malo apito, Asten, pe kia rinda mamo David. O lawe ko osi tau taimi, kaya fai peha tau lot, fau sa kia tau polkalama i he fefin. I tau lotu. Tua o mau fafta iatu. Ko hui ko mau ikuna e fatongia, ko ke toi tuku ka teke mau tolu e hoa whakakoloa koe. Mau ilo eiki nā ke kau mai, e nā mau te kake ki hea fiona, e tokoni e ki proklama vai vai koe ni, ki ka wako tu tuku api ako tau whao mo pilo lewa nusilani. Ta ko ikuna ngai fatongia na e whakamohe mei ulu, ko e mau lotu eiki o nā ngā tahen, tu pe ke hoko atu e ngā uepa mo e fio hiu mau whai, ko hiko o whaki ho mau ki i whonua ki tonga. E ki tāpua ki mai i leti o, ki te vita maka ka marinda, ka ma Filippo Motulalo, tu ke mau inasko tonga pe he tāpua ki o e mo ui whai e mau ngāwe, whai pe oski a verenga ke langlangi a pe a Fiona. Ko e kresu tau e kusi su klais, mo e o whai tua mo e whuhelau mare manu ni. No fuia te ki mau tolu ni o na hiki whai pe o tae ngata. Amen.
2: Amen.
0: Whamalo atu ki a Teki Mou angotanga, tahanu whahoko e polo kalama ai ako tutuku, tau tok whelongo aki i he wike ua ka hoko malo.
2: Malo, malo bito ofatu.
1: Ofatu ka mua.
0: Ofatu.
4: Oku tamu a ai nima tolu taha pe ai ke whama fola atu hangahi polo kalama oku tuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-mail ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pē ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalo.
5: Tanga Māori koni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pēa e toi lava ke tiri vātu ki he kau tou rekere kā. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu wha walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu wha walu ta fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pia tau lauka au aki ho tau ngāhi ulunga ngā whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi rewaha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
5: Kore whainga Māori koni ke o atoa e ki i whanongonongo koe ni. Nā toki tāu mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e whā i he tangai. Koe fo i uwhi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe mei ai, malo.

0: Ko tātai mi ko hawhi ai nima. Ta hoka pia ke polo kalama ko ia ai kau koris tutuku, koris isa antelu, pia ko whiwhia ke tata lelei a liline i nia vailea, kau maa foki Amerika matavesi ke whakahoko e polo kalama ai kau koris tutuku. Ongo whawhine, malo e tau mao e ahoni, malo mo ai tuku taimi ke whakahoko e whatongia.
1: Malo tala warinta, malo e tau mao e ahoni.
2: Malo marinta e fua e whatongia. Ke ahoni pe a malo e tau mo e inga oe haki mo e tau langa fi folau aki. Malo e tau mao e whawhine.
0: Malo, whatawange peok mo ulelei pe mi he kolomua, foki atkatek mo ua ke whakahoko ai polo kalama.
1: Malo. Malo linda. Diga. Ah. Tupemba ko kore ke hufanga te nga hi whakatapu ko toa pe ko kamata mai ake are teonika ata mo ki maua ke whakahoko atu ai polo kalama ma ai koristu tuksa ante luo nu sila i he whiawhini. Wha malo atu fo ke whainga maari e koeni ko mau te kau mai ai ki he re teoni pie men to ngāpea moi tahanoa ua poi niua FMA. Malo e lau maria hou eiki pia malo e lelei kore stutuksa ante lu kotoa pe o Aotearoa Nusila o whanongo mai. O wha pe o kuongo lelei atu. Pia toka maria e pe ai mea hon kotoa mei apina. O kwae ai fie fia mo e whakamalo ki he reteoni i he mau toi kau mai. O ko ufua fofonga i atu e ai paresteni o kore stutuksa ante lu Nusila. Fai whekau a rifereti wa i tū lalangahe, pia moe kou mit ngā we, ai haunga ia, moe whakamaloni. Pia kou tui ko ene hoko hoko atueni e tau whenga we aki, mo ngā we aonga aki ai whai ngā mārieni. O kou i hen hange koia ko whakaonga tu, kou i heni, pia moe whakafofonga ko listu tuku me he kolomua, me i weringa toni Amerika Matavesi, kene whakahoko mai e ngā hiongongo me i ai, moe teu teu ai peke he tau fo ou. Ka e hoko mai ko ia ko e konga uruaki, konga uruaki tau polo kalama te wata e tau ngahi ongongo, mwe whanongonongo, whekau aki moho tau aho i he tau ni. Pea hiria, pea te u angerewa ki Amerika Matavesi ki Wellinga Tony kene e whakahoko mai ene ngahi ongongo ana mo ene ngahi talanoa whekau aki mo e vahenga ko e kau koristu tuko ia mei Wellinga Tony. Ko e uluaki ko tau ngahi o ngongo rewa upeheni, mo whanongo nongo. Uluaki ko e tau konseti. Ko e whanongo nongo atu heni, kia te ko e pe ko ristu tuku, sa ante lu ko toa peo no usila, o whanongo mai o a wat ki ai ai whanongo nongo ni, o teo ke whakahoko e tau konseti i he po urihifo o e po whalaite tahatolu o novema. Ko e tāla pēni kei mama o kei taimi. Ko e tau fundraising pēni ki mua ia pēa tuk whakahoko ho tau aho i he tau ni. Ko e whetongi eni e tau annual poll o na e whakahoko mai he ngahi tau koe. Pēa ko e tau ni. O ku whakaukau e komit ngā we ke tau ki mālolo me mālolo i fwe polo ka tau kai whakahoko pēha tau konseti. Ko iai kori stutuku sa antelu ko toa pe o whakawhiat ki mautolo ke maumea mai ke tau konseti, fe iloak fie fia mo whelongo aki mo kaunga to wako i he pauri hifo o e fia whalai te tahtolo o no vema hua noa ua no. Ko feitu u mo tua sila ko e holo e apsiasi me to tisko ia ko vaine mo nia i he tolu hiva valu Richmond Road i Greylini o Kalani. Ko i au whakawhiat ke ngahi wāhenga hano kotoa, ke mou teu teu mai, pia mou lava mai, ke tau fie fia, mou whai hangahi tau olunga whakameite, ko i teu teu ke tau aho i he tau ni. Aia, ko i tau a taha aia. Ko i ngahi wāhenga eni ko mau i Okalanini, ke teu koia e tau konseti, ka mata mi he wahenga Central Okalani, aia kau kia Manro Skolo. Wahenga West Okalani, ko e West Iteia. Wahenga North Shore, wahenga Greylin, Lototonga, wahenga Epsomu, wahenga Onehanga, wahenga Mangere, wahenga Lotofare Ia. wahenga South Auckland aya ukaukiaya otahuhu otala papatoe toe wahenga manurewa wahenga may have otsiasi ko ni ko vaine mo onia e ponson pi o kai mo wahenga taha me potsiasi purela ai newlin pe kuya mo ngoto wa ko e wa ku ka mai ki ki wahenga ko ni Auckland ni aya ko e navy blues o tai wa fita fit fitu ko kau to wa ko ia me sa paula ki hapeka pe mo to wa ko e valu taha valu fitu ai ko to wa ko e fitu ngo fulu mo to wa ko e valu ngo fulu o ku ia i ngo va henga ko ia i o kalani ni pe a faka o si aki a va henga taha ko tu to taha mai me ko lo mu a ko va henga ko ia o welinga toni ko e ko no wa O te ma fana pe foki a lot fa manat ko ta wa ho i he ta uni. Pe a neongo o ku hange o kui kai ke fai hanga aue pe ko ha whakataha e koristutuku. Ka o ku kei mo ui pe koristutuk sa ante lu o Nusilani. Pe a whakataha mau pe a komit ngā ue i he mahina ko toa pe mo kei puke, puke mai e tau ngā ue. E tau ngā ue talu me he lava. Lelei e tau fukatoa ngā fiefia ko ia oi whamanatu ho tau tau te au anoa sa ante lu i tonga i he tau ko osi uanoa uanima. Ko ia ai, ko e tauni. Ko e tauni ko lote ko mit ngā we ke whamanatu ho tau aho i he tauni i he aha tōnaki ua taha ono vema uanoa ua ono. Pe hange o mou osimea i ko tau aha tōtonu ko e aha tōnoa ono vema. O tau kotoa, pea koe awha manate fokia o apostolo ko sangata antelu. O piai pe ngahi uhinga, o ku unu mai ki mua, e tau whamanato tau aho i he tau ni. Ka wai ai tukuange mua whai ngā marie ke he kau koristu tuku, o ku teu wholawat ki tonga ke kau whataha mua vahenga tonga i he Whakamanatu o tau aho e tau ni aia o ku whakahoko to ton peia i he aho mō ni te tolu noa o nove mā i tonga eiki. Ka ko tau tolu i Nusilani, te tau ki i unu mai kai lava lava atu ai kau me mipa kau komiti ngā we ke kau kau ngā kau i he katoanga ko ia i tonga. Ko ia ai Nusilani, tau lot whamanati tau tolu e aho tōna ki wa taha nove mā pe e whakahoko ia ki he apsiasi metotisi ko vaine mo onia i Kureilini i o Kalani. Ko e tangata malanga e aho, ko e se tuata me e psomu, ko e koristu tuku pe ko i kuvalu havea. Ko e toenga e polo kalama ki he aho, o klolo tonga whae ngā wekia i ke whakakato, ko e ne māu pe, Vave taha ko tuku atu ke mo ilo ki ai koristu tuku. Mahalo ka ngā taia e ki whanongonongo o ke ito e pēka ko tuku e whainga maari e koni ke ange mua. Ma e te hina koe ni me e kolo mua. Ko e whainga maari e koni ko ange a Milika Matavesi ki Wellinga Toni. Milika, taltari fia fia koe ke ke hoko mai e ta whakahoko mai ho, ho ngā hiongongo me e kolo mua. Pea ka pau e toi toi ha ki miniti ai pau toki whakao siat pea kai kai pea tuku atu e taimi koe ni koko e ia. Malo Amerika.
2: Malo opito sekretari tala fatungia pangu whawhita i koe hinga koe whainga mahali o kumau. Pea atu hina whaka malo ki e komiti koe hinga koe fie mea ngā aue ake fine motu ani ki he porokalama e koristu tuku sa antelu. Pea koko le whamori mori atu pe ki he retio. Ka pau ea hanga hilea e tōki tū apea whamore more ea ngā e whine motu ani koe tū apea ki tau tōlu. Pea koe ae kau koristu tuku koe whine motu ani koe kui ngoa komurika matawesi me Wellinga Toni. Nei kai fo keu kau au he komiti koe ni ae koristu tuku sa ante lu. Ka he tau koe sina maurere atu ai ki tonga ke whakahoko e ai ngā ue ki he tau te au anoa koe o e whamanatu e apea ko. Pea koe au nao lava atu me Wellinga Toni ni. Pea si kore ai pehe palestini o e koristu tuku a whakatoa nusila ki a te au pea mo e tō taha koe kohe hea hina. O ku kau fuke toko tahani ko sekretaria ari ahona. Kana e kore ke uhinga ko e sio ki he whatongia, ngahi whatongia e koristu tuku o fie ma o ke longo mo ui mo laka ki mua. Ai ngā we pea ne si kore ai tangata ek fai fe kau kau me mi pakuri se tuko uringa toni ke ulava ato fa fofonga i kitau tol pe a mu mea i pe ko nga au e fokia ko ni ukai ke tau mea ta tole mau me ai ka ko tau ofa ko ki apia ko na tau tupu hake pe tau nga we pe na ere ate fini motuan ki tonga o no fa eta we fa fo tu ai tonga eta we fa o si o ai hoku mata poko i mata ki he fanki fa na u na fie ako ka oku kai lava e ma tu a mo kai ke lava e family ke a ko ile regi na tol e ko ka ha we ne fo nua pe au pe here va ke u foki mai o ha o fai hanga u ke si au nga mai apia ko na te u ya ke ya u ne ona kai ke ha me ma ka ko u lunga nga pe ka nge ko mote apia ko o fa mo oni mo merino mo toton ko e ta mu ai nga u e fini mo tu a ko ini ka foki mai ki wori nga toni pe mo ka ko listu tu ko wori nga toni O ku tō lahi au pito ai, ai kau me mi pae na e ako i weringa tōni i he kuristu tuk sa ante lū. Kau kange koe koe tau mua ngā we, tau fie mao e au ki ai. I he polokalama mo e palani ngā we koe tau ni hae ngei koe ku ke whakahoko mai skeritari. Ai whakamanatu e aho pe amoe ngā sep tā au pau ke ai honau inasi ki he tau polokalama koe ni. Koe ana u loto lahi ke ufo tu o aiha ki polokalama. Pe o kia i fwke kau pioneer i weringa tonini. Koe kakai na nau fai yako i he apiako sa anteluha ngeko arisi sketi to ngā. Pe a mo lupe mo ala mafi. O kuna kei lau maari rerei pe i weringa tonini koe ongo pioneer. Pe a nai pai e fitu utaki ki he tota. Ka koe tupu mefe mo e kina he ngā we ko pau pe ke fai au ki ai. Ke whakaha e mau ki polokalama o amana ke mau whakahoko hiu ki kahau. Koe whenga pe ke tātāna ki haki koini. Koe inga koe tau whatongia, ngā whawhatongia koe na o ku talaki mai mehe taulanga whewholau aki. Aia koe kau wako tutuku koe i heni, o kuna o ki toko toko lahi. Ka koe palani ngā au e koe fuo tutu he fine motu ani, ke whakahoko haki tina i he wike kahau. Pea ku osi fai ai lele atu ki ngahi poti asi. Ka koe mea ni ok maarie, koe koristu tuku pe foki i he kolo mu ahi taini mi, ko kumi ta alote pe motoloa. Pea ku kamata aine sa antelu, ka na ulele atu ke sia stonga tau ata aina ki fai fekau koe i weringa toni, ok tu weni petone. O kai foki aha koristu tuku a tai lulu i weringa toni. Ka na ulele au me nau toi whakaafi, o awe koe nau ki i toi whakaafi ki he tina koe nukwa mna ke whai he wike kahau. Ka mahe whai whi kau. Mea maari a ere waho hau ke fotu a koristu tuka tai lulu. Te tau whi ngawe aki. Ko upe ange whai whi kau, whakawhetae. Whakawhetae ai omhe e ki ha whounga. He koe tau whi ngawe aki a tau tori a kau koristu tuku. He kai toi osia. Koe hange koe lau ko upehe. Koe mea a kuin salo te koe mea ia sa ante lumo tai lulu. Koe mea a tolo a koe mea ia a tere. Pea koe tau mua ngā au ea moe whakakau kau ki ngā au e kōk whakahoko i weringa toni. Koe whi ngā au ea ki pehe pea e malawa e ngai mea. Ka koe whaunga koe o whakahoko ake mau ki tina a sekretari. Koe anga maheni fōke tina u whai ki haholo. Ka na u whakakau kau au ia e fine motu ani. Koe ngā hi pea ngai trei mea kai. Pea tā moe ngai tikite ke tufa ke ngai koristu tuku. Pea tufa ke kau me mi pā i weringa toni ni. Pea koe o atu koe pea kitola peni manoa. Pa koe tiki te o si yai pe e ngahi mea koe i he trei. Pea koe i he tiki te o si yai pe mo i fika a kauni. Mana tu i o kui kaike ha kulupu ia i oka i weringa toni. Kok sino toko taha pe. Koe whaunga ko ngawe aki. Ko totongi pe ho pret mea kai. Ke a kauni panke ai koristu tuku asa antelu i nusilani. Aia e alo tiki oka lani. Pea koe fatongi ari vai e tahu panga. Pea mo sekeritari mo komiti ngā we. Ke mo to katena reference ak pe. Ai tina a weringa toni. Koe fonga ngā we a ku whakahoko e fine motu an. Pea koe ne aluatu pe, koe ne totongi pe tigite, koe kua ngani foki ukei ke tuea kakai e tēnau tō pānga. Koe e pay of posi pe moe whanki i mea koe no alu koe kombita, koe internet banking. Pea koe maa mo o ni ia, pa te nau ilo i oku alu e pānga ke feitu alu ki ai. Koe fōunga ea nau whakakaukau ke ngāwe aki. Pe o atu e whanki turei mea kai, o āwea ko nau whāmiri ke nau mau mea tokoni mea ai, pe nau inas kotoa. Koe whakarere koe tina, e hau pe fwoi ulu e ta. hau pe ia ma me toko ni pe fo ki ki api oni kai toko ta pe ia fo tola ni manoa ka ko fo nga ko ko fa ka ka ki ai a te ki ture ki api he ka ia e ki vai vai i lo ai pe mo mo fan ki me mi pa ko toa family na inasi ki tola ni manoa ko fo nga nga we pe au fa ho ko ti na ko ni o stufa tu fa ko kore at pe ki ki me mi pa ko toa pe ko stu tu we ringa tonini o te ke ke a wa tu ha o tikite Fe tu taki mai ke telefoni, koe noa ua ua, fahi wa taha, uaono ni maono. Te ke whaka ise isa hao toki whanongo, ki he drei mea kai, ka kuo tō mui na kai ke totongi hao tikite. Ha u koe, kai ke mahu inga e paha ngā ia, ko o whekau aki koe, mho kau mai koe ki he polo kalama, e koe kaha u, te ke kau mai, pe au tu ua tle vau toko ni atu. Koe ai koe istutuku tailulu, Queen Charlotte, Corisco Tupou, Coristonga, Capau com o Simau com o Tigite, Mou Loto Mau Lalo, Mou Cau Mai de Tau Cau. E coi taimi coi de Mou Tangi ai, e cau ata sa ante lui ha coi Mau Moto coi, ofa he mo oni mo merino. Coi ai co frafe ia tu veringa toni. Ca iai ha o, ofa ki he ki fenga paanga coi ni, ha u coi he coi ke mau inga conga mea ca ia, Mau inga peho mea kou ki hao tala mai ke fie mau, ka o atu e au. Pea koi ai seritari, koi falai te kaha u, taha ua tolu noa, ka mata e tufaki e tina, mo tānaki ai pe mau se eniti, ka e alu atu hanga tonu pe ai pe imeniki au ki mou tolu hena. Paka toki ai pea kakai uke hanao kesi, pa uke toki whakahua pe he koena e hao ho mou ai tokon tau pa anga me hena, ke tokoni mai ke te au, mo manatui kua toko taha peho kui heni. O fie ma ho muto koni ke mo mai ke tau ka nga ka fa ta i ho no fata ki ake ki pol kalama ko ni he ko ko le rei fa ka luku fu ka ki tau tolo pe ko ko ma te te uia ko tau te te uia ka ko ristu tu ko ni ka toni ni ki tau ki i fundraising ko no fai i okalani e tau le rea ka pa o ku ya o ku ke fie ma o ke ke ha u ke ta fononga ki ki okalani ki e tau konseti ko no talaki mai Me a mai koe o tiki toi tokanga koe pe tiki au fefe ki o kalani hau koe kau whakau kau iau e tafononga koe ke taalu. Koe ia ko wha malo lahe ka tiki mou tolko toa pei uri ngato nini na mou tari ki whakatangi koe ni. Koe hoa taa whalai te tufaki atua e tau tina pe a hange koe whanongonongo o mai he sekretari koe tau katoanga e tau aho o whakau koe he ahua tolu. Fononga mai koe kau ke whainga maarie me amai ke ta fononga ki okalani fa fofonga iho ta vahenga. Pe ai kai ngata pe fukai sekretari o ku ko pama stone off. O ku iai eme emi pa ua ko Fred Pani pe amo Christina Lutui. O ku pie ma upe ke fai au ki anaua ke ua na anari e kina. Pe ako hange e koe koe motsaute ne u fetu utaki ki he fai fekau ki a kofe pe amo fete ereni havea O kuna kau mai naki weringa tonini. Ka oko ilo ipe o kuyaya e seta tonga i Christchurch. He ko koia e me emipa o koristutuku i Christchurch i he ki mu atu. Ka koe ongo faife kau koe ni koe na toki hiki atpe ki Christchurch koe hinga koe ngao e whakalotu. Ka na osfetu utaki ki anaua. Pe una fie fia au pito ke pou pou i ki feinga pa anga koe ni. Pe una whakamalo mai koe uhinga koe lototo ke whakahoko i ngā we. He koe tangata e ki foka a whetere ni na ne kamata e kori stutuku i were ngato nini. Pe a moe pioneer koe ia kua mama o

0: petrol ko ia na nahanga o ka mata e kori situku i weringa tonini. Ka ko whakawhetā i pe ko uhinga o ku tō e toa, kai tuu hake haka u toa ke whaiha ngā ue, ke unga ke hokosi e ngā ue rerei, ko e toko ni i pe ai whānau ki tonga. Pea una fie fia au pito, te nā kau mai pe he to tonge tiki te, ka ko pau pe ko ostala pe ai fōu ngā pe a moe, mea ko toa ki a kinaua. Pea ko e uhinga pe o ki whenga e ko ini, ka ko e mea e taha ko whakamana atu atu sekretari. Ange ko ia ko loto e whakataha pe a moe komiti, e whakahoko mai ki weringa tonini ai malanga iho tau aho i he wafe wafitu. Pea e hoko ia koha mea whakahistoria, pea mea hoko ia koha maka whamanatu, ai whaiwhai ange pea mo loto tō ke whai mai ai koristu tuku sa antelu ki weringa tonini. Pea oku mau teu teu lahi ki ai. E tala noa kehe ia, ai taimi e whakahoko mai ai e mea ki weringa toni ni, pe auku mau nofo pe koe ni o palani. Mo manatu i mau pe o kalani, ko weringa toni koe kolomu ai anu sila. Oh, koe ngahi rei, koe ngahi mea ko toa pe oku hoko inu silani. E o atu ia mei weringa toni. Pe a oku mau whamalo atu koe uhinga koe ngā were rei, moe pōpō oku tau whakahoko, pe whakaamuange, e tau ma uha ha aho rei. Wa whaama natu. Ho tau aho. E ui ngā koe tau au atke. Ke tau au koe ki he novema. O ku tau mau. Kei mau pe mana vai mo ui. Ui ngā koe ngā hipatomia koe tuku mai ki ho tau ma. O lawe i pehifine motu ani. O kui hene tau pure ako. O sa antelu. O si i lere mai pe amo e timi akapulu. I lalo tau tahani ma a timi whafonua atonga. Pea ko pore fa more more atu ko hinga ko kai ke u hena ke fa ho ko aki i sanga sanga ka ko hange ko lau ko komiti ena ku hena fie ma ube ke mo hanga fa to kanga yang eta pure ako o ku hena ko nerere bai pe mo timi ta fa fonua anda he anda 15 atonga pea hange ko lau nusila na ta o si yo ki tonga he ta ka tonga ke ka ke ta to fie ma ke ta mo ulalo aki astereria mo Amerika na tau osilo ipe a etau katoa nga na tosi gina dolhe kiwi. Ko ia ko fie fia ke mo tue fai mea ke pure ako neongo si enerere mai ana ko hao he pure anga pe a neongo pe hono talamai ti maka morinta ke tau unu ki mui kana tau fie mao etau tol ke si whakafei mai e pure ako ke hao fai hane ki irea ke tau koristutuku e neongo pe ai pure anga ka ito yo ma ke yang kuris tutu ku hana fai haki pi fatongia ma ta pure ako o ya i bo o fala ya ka ki motol te fata wang te tau ma hata unga u mo tau si wa ki tau fo u ke ngai fo tutu unga u fai ai ku au fai ya malo
1: lo apito america malo apito e ai tala fatongia mo fu fatongia mai me kolomua ko lo toisa ante lumo onien ko kumpa o he fine ko si tu to ta mai me kolomo a fu fa tongia fa malo la hia tu america o fa pe ko nga tu ke to nga ka ko ri tu tu ko to pe me va henga wearing a toni ko na ko os pa kala wa tu america na ko tu mo tari te te ke ta u tina tu fa he wiki ka ha u pe ta to ke ho ko tu me yai ko kuta umai ki he toe pe mahalo hal ki lau miniti pe osi eta polo kalama ki ahoni o ku ata e whakamalo lahi au pito ki a te koe rinta pas ka pehewe ki a te vita maka moe retio koe ni he mau toe kau mai. Hange koe ana u whakahate ki mua honga au pito e mau toe kau mai pe a te mau ngau e aunga aki. Ka ki mua koe te pea tau maa vai, o koe ki mea taha ko manatu i hake. Ki mua pe whaos kone ki polkala mani, o ku waipe ki i talamonu, o ko loto ke whakahoko atu, ku ate ki talamonu ko ni. Ki he toi ngā ngahi whae o e koristu tuksa antelu ko toa pe o New Zealand. O ku whakahoko e nau katoa ngatariu i mo ui i he tau ni wano i he ahoni. Pea mo apongi pongina. O kupehe foki a o koe tokoni secretary, o siosi tupouniwa na apa, pehe ke asinate tupouniwa, koe ongo uwa ea me he kai ngaloto.

0: koia oe moe oe siasi konistu tōne o tonga inu usilani o ku whakahau kolo o tonga whakahau kua te enu peku o ose na o ngahi tari ue e aoni. Kai pehe foki kai ngatai ngahi wha e sa ante lu ko toa pena mō kau i e tari ue o e tau ni. O ku ata e talamonu ke mō mā ua e tari ue o keresi ia mo e tāpua kina foki. Koe pōpuaki talamonu ia whakahau kua atu mea te au mo e kō mitinga ue ka koristu tuku sa ante lu ko ni o kalani no sila. Mahalo ko ia pe ko maha o mai ki he tau mui o polo kalama e linta. Uku keito e lahi pe ka kuma polo kalama pe whakatatau ki he tuku mai kone taimi kone nai tuku mai. Ka uku to e lahi kone toenga kone tuku ia ke toki hoko ati ia to e whainga maari e hoko mai. E toki whakala watuai a e ngahi hingoa e ngahi vahenga kone kumi. Ko na o si la wa to ane nai.
1: Ko ya. Fa maro wa to e riri ne. Fa maro wa ko hinga ku lava ta por gama pe a pe ga mirika ko me pe ta ke fa mana to atu hanga la mirika ke ko miti ko na san de lu ku yene pure ako pa fa na fa nga pa nga e to na ki a o to lu ko ya o na na ka tu ki e militoni e. Ko hi ke lava te komiti ki ai mireka paka pauku mea pa toki ta i mai pe mireka seni ti.
2: Ai te wega mea ufai ngā taha.
0: No ai mai ke ilo i ko inga kai whai e ngā ue ki ai ke mau i ai he silot mo pure apu.
1: Oia, koia lilini he nai, omai o ngongo koi pa mihe militoni ane nai, o tala me iai, nai omai pēia o ngongo ke ka, kisio ko pure ako a sandelu, nai pure ko he hau he timi tau da havalu ato ngā timu fafonua, koi.
2: Iho, mahi no lema te evita utu a sandelu lo tanu kua lofa kwa ke tu he vau.
1: Sa ke tau ilo. Aloha, pita
0: te evita.
2: Malo, o fatu.
3: Iho, fa malo. Fa malo ke te mo ua ong fa fine la vai polo kalama a honi. Pia ta tok foki mai i he wike ua mi hen mo polo kalama. Malo.
0: Malo.

Alo mo e tau to e mau ki he ia to i ni. Ia hori sa pate kono wongu fulu ma ono e no e kaimi tianga mae ni ia e. A kou ta whanongo ai e pika ua ki mo e ki kui ta anoa whatata ki ongo soha e ua. Ai pai e ta anoa i ki ai. Ai mea koe aku Wei fuke tau atai na fuke tau tau ke pere tau tau pehe ke tau iyo, tari iyo ke tau tari i kai he o tua. A koe mea wha koe tui tui pia ka te tau tolu ka koe he tau tari iyo ton ke tau eike a mea koe a koe he tau iyo koe a kumi kwa haia i tau tari iyo koe a mo tau ilo tau whakaukau. E tau kari ka i o donu ke asipi e tau kari ko ia. O kaka ko lau e nai taimi ni o tau hanga o o i kai ke tau whakaonga i lele ia e nai tau atai na ko ia pe o mai e o tuha ka te tau tol i tau ngawa ngawe au ngati ki mea ko ia. Kau tau ilo pe o tuha o gulerei ta ko e ni ui ki tau tolu le ne hao ki tau o mai ke te ia a ki pe e tau tukuro a ki pe e tau kore wha mori mori nga ka tau lawa ki tau pe tau laki rei mo ia ko te alo whamu ni whai mesi ke pe e kui e pe ki tau tolu o tua ke tau wha mori mori a ku pe e kamadanga o e i pokalama koe ni vai vai kolokola atu e ki ke koe ni te u kamataia mo atu pe u ki lotu loku a ki pea sāme koe a u ki ke koe ni te ia e sāme koe a e sāme koe ni ka u wakai te ai e koe natula e sāme koe a me koe atamai o Kristo e koe sāme wa whae a u lotu ai manatu e ki aho o ngahi mana wawa. Atau lotu. Pagariari mai ki te au ho ngahi alu ngahi ki. O whakahino hino au ke u mui mui ai. Ataki atu au, aki ho o ngahi mooni, e whakatonu tonu au. O kuke tauhi au ke u malu, pe te u falala i te ke te koe. Anga ofa mai iki o mana tuange au. Ko ke kāta ki i mao wai pē au, mo ke ofa i iau. Pe anala mo e kumahi i a kotoa, o ko ufai lolotonga o eku ke i kalavo. Paha mai o manawa ofa mo di i te au, ya ke manatu i yang yao. Eiki, o buke anga tonu o manawa o. Ea o buke whakahino ino i ae kau whaihi ya, e nau poto i e mui mui ki o aluma. Ea ke tataki ae kakai yanga whakatou ki lalo, e nau whai ae ngahi mea o kuto tonu o mau ngā nofo i o alunga. Mau lotu ia mo mau hu o whanga o alo o Sesu Kisto ko mau. Amen. Aia koe koe sāme ia ahoni. Koe sāme koe konga tohi o ea koe ni. Tāri ia a Sesu ki he ki ka waki pie pia mo e kau tangata tohi. Kau taki taula eiki o e mātu a koia o e kakai siu, e ane tari lewa aki e ni hana o Tomatala, a e koi tala no, o e tata a koia se ka waki mo o poha e ua. O kuto o mea māti u wa e ua taha, e siua walu i ono tolua. Mai pehe e se su, e upai atu ho fai tala no, fai tala noa ki a tangata, mo ono ngo koha e toko ua.
e mou toki tala mai o mou whakakau kau ki ai. Nai alua tu ai tamai o talange ki hono kohalahi. Alu o ngā ue i he ngāwe anga kāre pi i ahoni. E talange i hono kohalahi. Ika ki u aluia o ngā ue ta hiri a tāne to i liriu e le whakakau kau. Alu o ngā ue. E te talange e tangata e ki ki ono koha si i. Ke alu o ngā ue i e ngoe anga kāre ki. E talange i kohala si i. Ke alu o ngā ue. Kana e kai ke alu ia o ngoe o ngā ue. Kohai i he ongo koha na whakaongo ngia ni tambai. O soha lahi. Ai tari atu ai ongo koi ke kau lahi. Kau lahi ki lahi. O i kau taki. E toki tari atu e se sugeri ki mao tolu. Mo whakapapau i angea e mea ko e ni. Ko e kau tānaki tuku hau. O i kakai se fine koi. Te nau tomua hu ke pureanga o i otua. Ki mua i te kimoto. Ai hanga e sione papta iso. Tukai no hino atu ai hanga o i pai totonu. Kana i kai ke montui ki montolu ki a te ia. Kana i tui e kakai kovi ia ke ni. E ai kai pe ke mou liriu o mou whakakaukau o tui. Koe o ngongore rei to mia e. E tawa noa koe ni a se Jesu fe hoaki mo e o mo poha e ua koe a e tangata e ki koe ni. Angeha ne tari ki ono whakase u ia ia e kau tangata taula e ki koe. Kau tangata tohi, kau whaaresi, kau taki loto, e koe hā e mea o ku kainanga whakataha ia mwe kau tanaki tuku hao, mwe kau paianga hala, nai tonu ke mawahe ke ua e hau o kainanga mo nao tolu. Hangai e se su o whaie ne koi. Tāri kuia ke he ulunganga koe nea kau whaaresi mwe kau Uhinga na ne hangai o kotu ai ki hui tāna wha tātā koe ni. O tala noa uhinga koe kautaki lotu. Moeanga e nau whakotunga mo nau ngā ui moeanga vai ne. E nau tau i kakai. E koe moeanga vai ne hoki i talaki hoki ia. Koe kakai ia hoisile. Koe ke nau hanga ngā ue whai e tau nau ngā ue kua tau sipi, ke nau tau i le rei ki ai. A koe mea koe koe ke nau hanga whai e hanga ue le lei, e hanga rewa e se su o whai fui tala noa koe ni, se ko waki mua foha, me toko ua no, e neongo foha. E nane awe re tek nau e fui te kau ta tau be, e alo ngā ue, e nao ngā ue, e nao e ngowe vai te. Ai koe soha ulua ki na ni tawange ki ai na i kai ke ne tari i, na e tari i kai. Na e mea na hoko ki ai, na ne toi o ngoi soka to mala, e ne soka kau kau, i e ne soka kau kau, wālo musai ke alu pe mua o whai e finangalo e ne tamai. E alo ngā ue e ngōe vai te. E koe spoha hono wā. E tari iyo. E ne kai peke aru ia whai a fui me a taha. E hanga e se su o fwa pehi wia. O hai ki e kau whano ngō. O hai i e fwi toko ua koe ni. E na whai. E purea ke fina ngalo. E na tamari.
O como le va a me a con el caufano hoy y uy cocina. Ah no, fue que se subía que no a la vaide. Ma con un neto de falle que estaba no a con ni o uy han a tono ve que cau taquilo tú. Au tau la AT, kau tangata oil, tangata taki oil lotu, e uhi ngai koe ne fui kwa matala koe ni fika waki mo mea koe. Oe soha uluaki, ne hafa fupo ngai mea te tau tolu hange te ia, o noha ngai AT o koe nau e nau mo ui na e mo ui koe ka mo ui lelei. Toka e atamai pe koe kai ke mo ui a kia e folofola e otua. Kai e ta nau na ia e faipe e nau ho nau wanga pe faipe o nau mea o nau loto ki ai o nau tō lalo ai koe ngā koe nau kwasi tua a e iki e kamatanga e nau mo ui. Malo pe hebe te uke he ko o Sangato Agustino na e Rocky Kamata ne Moui Sangata na e na e whakalusa na e inu na e pāti e nonofo mo ki se fine ma ua e ne ki o ki e ne ki foha na ne whai e ngai tō onga e anga hala e na toki di riu u ngako e lotu a e ne whae o toki di riu he maloro am sen monika pane toki i liu o hoko ia koe sangato ya moi toke tā e siesi. Ta foki fuu au pito ne mo ui e ianga koe na ia i ki mua o mui mui e umanga fra o tua. Te ho mea bena ne mau o ne muia o ne alu e hala o ia e pureanga o tua. Aia koe foha ulua ki e ne talanoa monetari io ko ia ke whekaua e o tua ne tari i kai ka na e ongi e ne tonou nou ne ake ke ne ausia e ne toi whairewa e tari o liriu ki ui ngā koe ne ngahi u whekau mo te ngai ngāu mo te pena ne whai Ai ko soha ko ni me ha fa ko ai. Ai tex correct is ai ka uta nak tu ku hau. Pe mo ka upa yang hala. Na hanga te ke na hanga. Ai ta le re na mo wi. Ai na u tu tu ni ai o tua. Kana na u fanongo. O fa ta tau gi ka ke na u. Na u fanongo gi asione pa taiso ne ngai ko nanki. Pe pe ko ke ngai ko na ke se su da mo na uta fok o na hoko ai ke na ma wai o i ko na mo i ka na ta ko so ho no wa pu o mai ga te ka u tolu e ne re a ko yo i o te wa lo fai sa os ko ya ne ka ke a lu ya fai e ko i tu tu ni ko ya ko mai re ga te ka u tolu o ko fo nga he fo ha u a ko e ni a kau taki lotu, kau skalai pi, kau tangata tohi, kau taki. E nau whai ngā attitude, mo nau whai ngā mea nau tōlu, kui ngā koe nau pore pore he nau maue mawhai, ia e si o lalo, ki kai ge nau tari e nau tōla se kau e taha e o tua, o mera ki nau tōlu. Kai ge nau tari e nau tōlu, e ui ki nau tōlu ke nau ke nau tukuloro, ui ki nau tolu ke nau tukuloro ki o tua, e whai e ngase kau. Koe ke ngā tai, koe ngā hiu malanga na whai e so ne pataiso ke toa wha. Koe ne pataiso, koe pataiso pato mala. Hala a tā ke nau tui na tolu. Koe te nau mui mui ki ai. Koe ngai malanga na whai e se su. Ai ko ka kai ko ni ta be ko ka kai lotu e. Na na ui ko ki na tolu ko na ka kai lotu. Kai be ke na mama de mo i ka nga ta. Na na wa nga fa ma wa he ki na tolu na be ko puri anga o tua. O na tolu be na ma. Ko ki te ma u ya ka ke. Ko ya ko
oku ku inga e ko ngai ai so ha no wa ki tem o ku fata tau pe so ha no wa ia ki e tau kaki ko ia e ko nga tohi ku wa ki tau pano ngai ki e Fola. Ko ia e palofita ko e ko i skeiri. Kala mai i skeiri. Ko toko tā ko toa peu tonu ke ne tāri. Ke e ne ngai u ngā ue ko toa pe tuku ne whai pau pau ki whua mau ki nā tō whaitata mihai. Anga i skeiri o palofita i skeiri o kua tonu tonu mai e mea ko nila tau tōmi. O kui kai uaki, ene kui whakatontotu koe ne whai ngā tui ko ia. Ko e whānau, o ku nau mau e tuku whakaholo, ai ngahe u kia ko ia, nai whai e nau ngahe kui, pe e tau te ai ki nau tolu, ko e anga hala e nau ngahe kui. Ko e whai mea uaki au whainga mai a Isikeri, Alo fika e skeri kende hanga o tawa mai ku o ku hala. I tau hanga tuku a ki. Na ea upe ina hanga koe ni koe koe kui whatata koe na tanoa koe ke kui koe na e whaere ima ebe ku kui. Na hanga se e suu whaka a ki ia. Na ea mai e kakai pa na o hanga o a kiu se kui koe no pehe. Anga se se koe huinga e kui e tangata koe ni. Kunga ko yang hala de o batua, to yang hala de kui, mai kui ko ki mua. Ada tala ne se sui kai. O ka ko ko inga ne ne kui ana ya kui nga ko yang hala de o batua, to ko yang hala ai matua de o batua. Ka ko inga ne kui ki tala ki ai kolori ya mo lang lang de o tua. Po ka foi ne i to mo wi. Ai ko foi point ni ura ki, fe inga mai ya ai skeri ko nga to i ura ki ki tala mai. O kui kai, koe hia e whānau, hia koe ia e mātua e tōke whānau. Te hange koe ni ka puke ha taha e whānau pa tau pehe. Koe puke koe nā koe ngā koe motua pehe mo pehe, koe whae pehe mo pehe, hi kai. Tama e iskeri ku hala ia. O koe poi ni ulakia, koe poi ni onoa, koe otua, o kuwhai nes. Te hangarewe se isu o whamatala mai he kospeli o pehe, E hanga e otua tau te ai e toko taha ko tope o whata tau pe ki e nea ngahara i a. Ka, ko e otua kuto e whai nesi te mo whai to ton. O otua whai nesi mo whai to ton. E pehe ai ai ai konga tohi goi ni a iskeri o kua mai rewa te tau tolu. E tau fua pe o whata tau pe ki e mea o tau whai. Wange koe ni e whamau i peki tau tolu o pao hatangata ki tau kui kai ke te tari e iki pe te whano o kene ngai wholofola pe te mui whakaotua e whamau pe koe kata tau peke mea koe au kai kei whamau i koe kui ngā koe whaihia mo whaihia ho whae pe ko no ko tamai pe ko ho kui whamau i peke kui ngā koho anga hala au te ke mate pe koe o anga hala Ai e koe foi poi ni a po whenga ki uanga o whenga ki te ke tala atu. E hanga whamau te ki tato whata tau te e tau mea koe ia. Ta he taimi koe o ku tau ta fōki ai me tau tō nou nou, ta fōki ai me tau ngā hea ngāla. Mo tau o mai tuku lolo, mo tau whakapapau, e hoko rewa ko ou e tau mōi o tua. Tuna koe tau tali tali reia. O sami hoki e ao ni e na o kamata tua e kulotu o anga sami o toi poupou i mai befo ke koi poi ni koi a ie o nga toi ulu aki o pe e mai o kumana tu i e o tua e ne whaimesi o e iki e o whaimesi e e whaimesi koi o kua mai he o tua kua e whaimana wa ofa o e anga ofa pe a oku tau Wanga sāme koe ni o kore wha mātou ato mō kore ke o tuake. O fūlua ne mua ai ngai kōwi kotoa pe. Ia mai rewa ne me si te hū mai ka te kautou. O
koi a ko sa me a honi o kwange hata usio ki he atamai o toa pe koi tamai no Christ pe koi atamai koi a Kristo o kwange ngai kakai o kuna uongo i tautea o ngā peko nau whai a ngai umea hala he kohi ta o ko fokos mai he o mai he sa me ia o tala mai e o te tau fuku tō wha mamasa he nai mea o kuita ke fu i nafu e anga ke tau wha mamasa ke nai umea he kohi au tong ke tau hanga to e welcoming ke tau honga ia i he whai mesi ai o tua mo ne hanga o mai ka te tau tō koe o tua ku ofa te aku to e repeat pia fo i mea koe ni he te tala mai koe se Jesu e ne hanga o kaho vare e koe o tua fokia he o kaho vare e kau whanongo ko ne a kau whare si mo hanga e na whaka a ngā ia e ne ha o o feo i holo mo e kau tanak tuku hau mo kau tanak mo e kau whai kowi mo e kau whai anga hala o hanga e se su o mai koe kakai koe kakai o moi lerei e kai ke nau whi mau na tā toke tā. Koe ka kai o kuna umaha maha ki. E nau whi te mau na tore ai toke tā. Koe ka kai koe o kuna upehe, kuna uhao hao ato, kuna umaha oni oni, koe righteousness, o koe winga ki ai, kuna upehe pena tore kuna usai. Ai koe kuta upehe, koe mea e kutala mai koe e tohi koe nkona, ai tui tapu koe nukus maa loro atua, ai tui tapu Francisi. Ane pehe kua fwoi poi ne ua, ai feinga kua ke maa no ni koe ua ki. Ai mi koe kua pehe koho roto to koe iwi a au kune hanga to fwa maa no ni koe. Kua ke kau mai e ai keresi a mwe tāpua ke au tua. Ai koe kua fwoi uinga unwa ki ia. Ta mai rea tope tui tapu Francisi uhala ia. Ihanga o pehe without the grace of God, your will can do everything. Ai nei winga ho ngai pere singi mo mea kui kai koe koe karasia ai iki po ke tāpua ki ai iki. A kui ngā pe ko human effort. A mea na ke whinga tau dāma te kegi ke pāu. A ne tue tāla mai pe koi poine taha ki a ki e blessurism ki e motua koe ni koe ne ai koe kau blessurism. A ko foi ko me a no wa ya ko e ka ko e ko i poi ni ura ki se ka wa ki mo e ko e mo e i lo go e noxism ka ka ma ko na u na u ma wa ko na wa ta mai reasoning na u bebe ko na u reasoning me hange ko ko teka e ma e teka I exist therefore I am au ne hanga o mai ko e kuiai ko iai o ko iai. Ai ko ianga e koe konde. Kai kai ke iai e ni whakau kau, peo kai ke iai mo ne mea kumte tāna o mai iai. Ai ko foi poine ua ko whengi wanga o whapara atu. Ka ko hinga e koe humai koe e konga tohi hono ua, to i whamatala i mai iai, ai fu whai mesi ai o tua e konga tohi hono ua. Anga se su whamatala mai iai o ne pehe mai. Ko tua te ne hanga te o tautea i koe whata tau pe i o ngai ngā ui koto pena te whai. Ai koe tau koe tau tūtoni whaka o sia ki a te tau tolu our final choice koe o tua lau ia paula e ene i ene hanga ko talango hua ke ne whai e kina ngalo o ia ne tangata e ki e hanga o tua kora pare ia ia se isu. E au mai lewa, ala nora mea Paula ki kakai Filipai o ne pehe mai. Ko Kristo, kai hao haoa, e ne talango hua, e ne whai ai fina ngalo ai ne tamai. A ki pe ne hanga o. MD ia, a ki pe ne hanga o. Tuku lolo ka kato a ene mohui. A ene tōnga whaka e tangata. Tane whai ai whina ngalo a ene tamai.
Me ko fai e si mangalo ne tamai. O ne tari ai ai pekia i e kolosi. Ui i te ko e ne ofa o whanongo i e mui mui e si mangalo ne tamai. Ko ia e ku i e ne pekia ku tuhake ai e Kristo ai tangata kotope i e hingoa pe ko ia. Unehanga hoko ia te tau atolasio ai universi mtau ia i te deia. Pe tala mai e Paula i konga tohi tu no waene. Tohi koe ke kai Filipai se kukua siase ni a Paula na e fokotu ia i ni manoa e ti. I e mai siase na nehanga o tu a ko Filipai. Ta kone tohi koe ni ne faima ia me pirisone. Pane pehe mai rewa e ne toe lau. O pe ke iasi a honi mo trotolu. Ma o inga o pito ke community, ki he community, ke tau taha i he tau opa, taha e mau, ke tau mahi ngāwe, no ke tau mua e taha koi hao tau atamai, ke tau iloa i nai kutua. Ke ne o mai rewa mea pehen. Ke kawasi koro ki nau tolu, nau kumipe, ke nau lerea, nau tolu, ke nau whakasehau i e nau paike nau toe hanga nau tōru a whakamomua e community ka nau whakamomua ki nau tōru. O tonu te tau hanga o mui mui e ngai tōonga se su a ngai tōonga whaka aki aki mui mui tōonga whaka hanga whaka tōu ki laro whaka Kristo. Koe he tau o mai koe ke tau polopola a koe ni ko se wi ko ha ne bu ta wa ko mi ai i e i a ko na ki ko ni ne a ko na o ko ai wa ko ni a ko mai le ka te ta to lu to lu ke ta u fai a me a ko ta be don ke ta u anga e anga se su a ko ki ta u to lu o ma u inga ke ta ho ko ho ko atu e ta u fai anga o so ka ha e o tua e anga ta u mo u i ko ta te e aua e toi di liu koe au di ese a honi ka i kaya pompom e tau iesi ki se iki i e tau lea o tau ngāo e ne pereva pe oku tau lea i kai uanga he o tua o mai e whaina maari e tai mung tau lea i kai ai e te tau tolu e li liu e tau whakakaukau o tua tamai li liu ai mo tau loto pe aku honga i ai ke tau hanga tari ai e ne pai pua more more mo ne me si mo ne anga alo, alo opa lava ke tau liriu lava ke tau tafoki e ke ngā rai ke tau talango pua e whai e fina ngalo ai te tamai e wani ako ia koe fui fehu ia kua mai ka te tau tolu koe hae o ngofoha e ua o mo ui a koe a honi. Uraki whoha, koe ne, mahalo kuto lava peke tau hai te kakai o kuna o mo ui o ka horika, o ku na tafoki mai ke o tua, anga kawasi u e tiki ke, ke ngai u pa faito o kona tapu, anga kina o tolo kuna o mo ui aki e Campbell, ke na o mo ui dai no nau ta foki mai ai ai ko ko kalas pe ko wa pa pe wa ki to ta pe ko nau masi de si wa au pa lo kia o pe ma o be ka o wa o ko na ki nau to to de fi do i community ai mini vincent au ta ko e vincent a paul o ta o to e ai funky mea o na o to o to be ki mea ke to ko na to e ngai masiwa ko ia i e roto whare o talo ki a koe ua, koe tolu, pe koha whaifikau, pe koha pasta, o ku ui ia, pe ne hoko, o pau, pe ne tala, ki e ne kakai, e ne palo ki a, ke nau ta foki, so mātou ato, o tari a eki. Ono whaa, Tuka me mi pāre si e si uku whē mau, e nau, awe nau wahe ongo kuru, pe koha nau ki mea kuaki,
kwa ki mai ka kai kwa ki mai ka tau tupu ka kuna ukei kwa se hangai pe hangai tau maui moe tau pe kuna umari ako mea ko kuna u sa inga ta ka te kina utolo ke nau tari ke nau talango fua ke nau maui ke kristo pe kutau tatau pe pe o soha noa o kina utolo ya e kai una uma ulot o ma upelo tu e sa parte ai ke pe na kali na sobre isto i lo na uloto o na mo o ku na u o pe sa parte o mo u fo ka sa parte o ma o no ni sa parte pe as ku ya lo tonga u ke ya na u ange na mo na to hapanga ni na to ki u pe ki fare lotu o tok ma oni oni ai na mo ai o ko mai o me ko ko ta keta wa ko ai e ko me ko ko ko ko fo ha no wa ai ko ka u ange ko ku ta fo ka ngari ngari te ka u le rei o ka u kristiane ku na u ngari le rei ka u ka te na u ta ri na to ai i anga na u tonga mo ui ko ki mo e na u mo ui te pa nga e ku na u ka te na ku sai e me ko taua pe ko fai ki kau o ku ne malanga te ne kainga lotu te ne hanga pe o o whaka aringa le rei ki whanongo ne kainga lotu e ke te ne hanga o ai ne malanga te whaina le rei ki o tua tu please go

0: Ako na meorenge menu paran kiripasi me New Zealand Pacific Media Network. Narako kukin te wika yu, narako angoran paran kiripasi bukimi. Te inga te kakai tau, kasi mga pene kasi boki nun te merung. Te tai yuang kane, ikukari ngane ni pusimaya, ala sakai diri. Yuang kane, pasta murioro takwa mente KPC NZ. Are ena te kanakoa te teakan sebasa ibukin pukani kanan tamera. Ni kau kana ta arko angora ayo imai na swak. Na puse maya pasta te murioro na kon ana program.
1: Sa mga pali na puse maya kintetay ayo na kon naran te atua te tama te nasa o te tam na yeri roiri. Imai na swak na kau kiran te tataro sa kani atuara sa tataro. Atuara a tamara a reponu weani karawa a nāpa, ponu weani te mea unkoe a weani te makuri. A reko moni pan te mimitong a konda ken te isiaki. A re ponnam pai te mua a wampai nepa te toki. A reko te imetua ni ka mea uira, ko puokira, ako kai zizira te atua, iron tamne mni po puoki. Inanon Makan na makoi am tangira awa matata iyo amet. Damero ang titay ayo. Dita ki maki amin ay nanon chungora ang titay ay. Sa peti at amin ay nipopo ki mananora ay kamangori. Pahay na kairira ay na pukira. Ay na ranira ay nanon nambanawana ay nanon namdatakaw. Are na kota ina no rate tua ia nam teka aika meu au aika mak angani ramro mai mo na rawa ke in kar ko sen ngai se vete ko na na roire ia ara na simari yesu kristo are pon na rawe aur sa ka meu kai on na kitok amen sipangara detaye yo teteka aika ngai Kuata ke kokina roi Kristo eng ponte sisirak Kuata ke kokina roi Kristo te tata ni matang do you know Christ personally aya katiak ongraran te tai yo yon na wankirio te wa ma tai yo te makoro te pi ma onowa Ae moana ki te wareware, men te pīma te nua, na kon te pīma o noua. Mea taio te pīma o noua. A te kipu ni wareware, te pīma te nua, na kon te pīma o noua. Te rāna non te teaka a Kristo, E aran kai e aki toki naran na Yesu pana sinti omata. E aran kai sipundiai ni kina roi Yesu. Te Kristo e pon nako mente teaka nekera e nanuna e siaka meu. E rikin naran na Yesu pana sinti omata. Pa ipukin pai Aika menna na paipara te atua i bukin ka mea wan na nata men te mete, ni pure. E pondia ini mete, e karea, ni ka parapure, a e nanako te rara, e raran te ameta. A kia te karea, e te ameta, e koro roi in te isiaki. Me ponsi te atua, e isiaki. Awane, Pukin ruon te atua, ruon na sinare Yesu Kristo. Enariki patia ameta. Enariki ni iriko. A enanako terara no ameta. Ame ni mete, patekarea ni kaparapure. Airiki Yesu panasin te ameta. Pa aonga ni koropukin. Aika asen pa iria ki ron te atua. Kinakin Yesu Pone kingin te mga pumiyaki, te tamne. Pa ane kingin te pitaki, men te meu rimo, na kon te meu apo. Erang, mkai ngaira, Christian, sitako, sikona, sikina roi, Yesu Kristo, me aokoro anuan meura. Akea te pitaki, awakea te rikiraki. A e me mera, eunimaki. Yon kawai na Yesu na konte kai tangaki. Ike e naka koro a ia i pukin ana papaere te atua. Pa e na mate. Pa te karea i kaparapure i pukin pure na nape. Ma iei te ka nganga pa tansia ka kua ua. Atuei meni kina anna ta roi Kristo Yesu. Kwa kikona antaya kina rongorongo ni te amata. Hea kua ki kina roi. E sisira ki Yesu na koi ana reirei. A taku wa meta, ngai te pura ape sirimua, a e ana ngaus. A taku wa meta, a iowane te pas tisa pape sito ngai. A taku wa meta, pa eria ngai. Aungka mi, amtaku pa antai ngai. E teite sisira ki ayo, Angkana e siroi kaya kana. A e ka ota roi. Mani karekia roi te atatai. Pa e erang kai e nangi mete te Kristo i te kai pangaki. Ta e kaya ka roi ke ta e angana ki te kaya ka Petero. I roon te atua. E taku Yesu. A e nang roko anatai na sin te amata ni kamera kaki. Angkai e kaya ka roi Petero. Aia tāna pe te pai e nang riki na koni na koina, na koni Yesu. Au ane te kā nganga, a kia ai ki nā roi Kristo. Nta rā ki ia, ana reire Yesu, a ke āsia ni iriria, inaro ni te tai e te nua tapu ni te ririki. Pā Pētero, a re te aki tatapara, a re te pipiriri moa, E kia taia, baiasea ni piriri moa ni pataere. E kataia ni totokoa mate ni Yesu i ante kaipangaki. Iuta, e tauroa i ni kapua ana ko te Kristo a reirei ni kapene. On nakea ai o ni makina te Kristo. Aika in tanne, ma mea raia ana reirei. Mani kotaki me iutaia. A kia taia. Papaya i kataia ni pule. Are e roko iei te Kristo, pae na mate i pukina. Simang katei na pasisira ki na koira. A kese na mga uosiri kaki. Pareitan, a kese sa ni kongura yaki. Atara akin narora. Iyon na re sa sen nungura yakin na. Inanon te reirei ke sipangara ei. Inura na pati kanga nga ni Yesu i roura. Ngaira aika siatongira. Patansa irira Kristo. Anatoro, bayana si ipite atei. Anasi ipite atua. Aika Christian. Ake i roura. Ayana makina menika kwa ua. A mamerara aikai. Arakairua. Apuntai anipure. Are a eriki ni mate iei, Kristo. Kana seki atai, keni kinai arapure. A sipon naki, kona nata roi puki ni maten, Kristo i anta kaipangaki. Eriki, inakin, peatakin te pure, irontei sapure. Apon natakin, a kakau waki ni maten te Kristo. Awane, ayakarika, epitaki. Ngayare akia e konani kina Yesu. Nikarokoa te tai are kokina imua. Am kairua ake kose ni karoi inanu ni mayum. Ako sipa konani kina roi Yesu. Kinakin Yesu. Koni kinakin imua ampure. Papon nane reken te pitaki. men te meu rimua, na kon te meu e pō. A e kako waki. Ane, pa kanayere ke rōmu, kinakin Yesu pa kuata i ampure. A kua kako wawa meten, Yesu Kristo i ante kaipangaki. Ani kako wawa mga usina. A, kua papisito waki. I rōmu te tāmne i are roi rei. Kam na kapai a tari wa maneu i nanan te ngora aio. Nani mga pusi a tāmne i nani ipopo. A e na kara wan ripena a rea senu nikia i nanon ran te tai aio. Pa e na wana i nanon me aura. Pa sina pere ni ka kapai a ki ei. Amen. A sina tataro. A tuara. Are ko sen nga nira si pangara. Ko sen nga nira arasia naki. Pakanan tam nira pa ananuai tam nira yei. Ipe na ayo te atua inanora. A kawaye inano nara si pasipa na pati atua no ko yerora. Pa ayo si pangara. Are ko sen pa iria pakanuan dita yeyo. Aina riki na tāio te atua, tā ka kora kora akira, ka meruru ngāra. Tā riki ra kiara, au ka teima toara ina noni meura noni meki. A teima toa an tau peira te atua, nga ia na roa nira mene kai rira tāne imni i pōpōki. Ina noni meura noni meki. Pasina riki te atua, a amtoro, ai ka sikina na simare Yesu Kristo. Ntero are sina kona ante kinna, meni kosi osu e ina noni meura. Pa ana nori ana pa, awa meta ni kapene, awa ana ni poiko. Tamera ai karawa. Kone poaki, awa kokora irua kinna kitoki. Ai kai ake sakani ko te atua iei, ina non nana roiri awa ranna simare Yesu Kristo. Kristo.

men ta ka purina ko nokoim de song ra ri kwa manga ta uroi ne berari kin am radio e dari kin nam kong ra yo pm en kripes men nam ta pare ko ra me ye sabon nga te nga am on the best na koim ina nun te mai toro toro wa yo ke ara ta pa yo e Auckland manukau inu siran o ponang kia ta ka ta mai toro yon Auckland kai ye re sabon iria na ra ka me ori na koim ko ye re ko menan nam ta po are ko ra me ye te te nga am on te mai toro toro na koim ara ganda ni nga pa na kroya mu ike na yo ke sa mga tau roi na pen ni dari kim ngai tato ni tata yo o ami producer e chao sa noka ina no na mi tairi ka yo ni ka ka mero roi ka mi ni ka ka ngora ka mi roi ka mi na nante weekend na yo ke ka pen yante weekend i weekend na makai na yo e tipe tempa ke sa mga to karate na makai na bo rei rei na nante meo me te mero rung e ya papa ki ke ai yo ina no na na pepeire ta mera re karawa ke ngay ari ta ka kame ori ati ti sirang gugure guys na mga roni ko na ba naron di weekend na yo ko pa senta pa kay kwasan karikira mendi na ira pa am sa kame roro ko naron di tayri kay yo ibukin panahan kini bes na yonu siran sino mga kina ko yung ira rikim ni karukare sino mga mawa ngekir kakir rikim naratay ari tiyaw wawari na tukiye panahan kini bes may nusiran ke ngay ari sino mga kina ko narakong rayo ni karukare popo aratay ke sino kami awin na nora nora kunan na peray kini bes tabi watanan katanwa taki tangira ke kanoka ke nanun inanun te tairi kai yo opon tape wa kong ora na beri dian ti tairi te wike na yo ke ngai ere ke ke mei roani dan tairi kai yo sinate me to era ri kem ni karogare na ma sinema ga ma wa me hirari kem

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Tamana pene ni Māori ara Kiribati community arata nongora arausu a ke hama ngora de pongei. Kano koko pene ka teka wai me mutu pakamna na koni yangwa te kan nakawa ke te na koni kan te putu itari ke toa ni pun kan kamengang itari ke imerawa. Ururinga are rang kakawa ki Māori imaan kitanan on tepe. Kakawa ki pa irakin tayen kawai aki anakuna ang tutukoy kanganga. Nora tawan kanwan min tepong me mangingin ke piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay ni yeye ya life jacket kain ang pos. O ringa tuangia kain ang mouse ke antay aron na kunakom kunanakia o kunaki ni ngay. Erang kukurei te Coast Guard ni pupuki a kain community na ko yon New Zealand o Tiaroa ipukin kawakinan me urim na mi pos. Ang arirei yon aron me urim o na ipupuki neve ipukin the rescue ke kakayay anaki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Erang pepe te ya kouru anay pupuki meang kami pa kamna kukurei men meno men naki kapua ni pai inano na mita ini kapua ngana ke ni mamananga itari men merawa o ni mga pun no kira may ngami no kiria ami usu kawara kous ka toren set ibukin kawai me ang anako ni pupuki ibukin me urim ni kapua ngana ang bos yay tayan tamne me kosis nepe ay kataw roy ibukin kapua ngana ang roy ang bos May kai sa tabi ka tepanaan ni kakaitaw o takaraparapan ako imi bukin ami pouto ka nabe ni kawakini kami me ami usu o ami community men takapuan ni pai itari o imera. Pinanin kanye o sina katanga mo ati kuna towa na erang kukongora o men linga tenano. Sigurai ni kukongora ay ko te akanti ani ni apu towa na mayroon pechi yen ay atuna pa story to tell. Te ani ni kitawayata ayo ibon kainis me teis sin toto ko iroya te ay. Tuko nang kanya iyo ka nga pon takara ki may iroya usu ay katenua. Na kay aspa aroya me ayawa ke ka akaroy. Sisira ki yon kakaya po kaya ipugia yate ay. Ibagin te sin toto ko. Erang okoro te kuna iyo patayakana ke manemena. Ipo na ko nepe men oin ayapayapes na kay. Ari yamamira ki men karina ki pa kanuan te akan te kuna. Ke kanuan te akan te kuna iyo ari story to tell. Kana ko kan nora ari ki rongo rongo ntokune ai o nora de birim de ane ni yon story to tell ke kare kere ki rongo ram yon healthnz.govt.nz /story to tell Koko na ane pe nore yon nara Facebook page menge nani awa yori ki story to tell meidon peti ee.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati, we are going to talk about the current situation. We are going to talk about the current situation. We are going to talk about the PMN on the number. Ake wanua ke ake is wano watenua tenua awawawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kapun kon arapan rita ke the Broadcasting Standards Authority the number. Ake wanua ke ake tenua onowa onowa. Rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni karakua kita yan tangitang. Wabu kita pong mentatay ari karakua kia ita kanokan.
2: Kia ora, kon mea orita songora nam kongora yu panan kiribas. Tepo te minis, o ya puna peti awa tepi metowana. Menge nani o sina ronikun dekuna. Ayo ai ka wara ngai ta ka kai ta wa ta kar bara ba ka e kuna ande ki ro ana ki ra me ro men nam ta bo are ko ora me ye yar gan ta ni nga ba in ko roi te weta in ko roi kan wana mui ke na yo o ko ko rei ne pe ye me mu su opon ro rom ki an ta ye ko ka ka ki po su me ngai ye ye ko me ne ra ki na no ngo ora me ngai yo an nam ka ong ra yo panan ki bes no ngo ora na ko ran ro ro ani des ka kai ta wa ska kar bara ka is ko nan ka kai spu ki na nun ti ya ni me ro ro me ngo ye ke ne bon no in ara te te ni gi bes a we sa ya ra mani ki ai ra ra para te te te sba nga yo ge na ran da ta meni ra na go ga spun ko nan ri ta gi nara te te ni gi bes yo anti te ya peni ya ne na yo e nu si ra no ti ro ga ra ki bes yo na ra ta pa yo on ko ra go ma ga tu me ra ke go tu me ra nam ta bo me si na ko nu si ra ko bes ne ben ra ba Bukin nam tai ari kwa ngani ra. Te tai rika iyo sina waki nako. Oh, te tai iyo ngani te watu meto wana kuna roa naki. Te kwa kante rong rong mwanda wiki ana koki. Imai nasi na roa nako ntiran news ai kapo ke rong rong ai kapo. Nako nte watu wime wo ante nuka ni bonga yari keke mei. Roa ni ra nam kano kumana iyo panani kiri bes. Ngai roa mi tatu ni tata iyo au chiasu noko ami producer. Ibukin nami kwa ngora iyo PMN kiri bes. Mei nusiran, mei yotia roa, mei manukau. Oakland tamaki makaurap.

0: Kona mea rake the sangora man banan pia man kitabas mai New Zealand na kei tabeo tanan rono wasa sani gada rai pun man nara run karake rono sana rani ka mi ingan nen te au ayu bukin na mi yongora apun ti inga rake bas kai konti mea tona rani ran banan pia man kitabas mai New Zealand Rami dan Charles nei tatani stay tuned ora nara rono kota peo sani gada rai ipu mi the wiki ayu kona Māori Rami and Charles, nā wāra ki rongo rongo nukai mīn tātai o keke mei. Kona Māori. E sani yangoi tā tau tēgapa e naka mauna ke Indonesia mīn te NCEA, pun man tiri kua tā wapi maunua. Awa yu are e sani karika tea ki kukurei puni rui a tēin Māori o a tēin napa kainda pende pitipika yon New Zealand. A sani kua tāna pēi a tēpa ianga tāndi rei, pa e naka nā nro taki te maisa e ngā me tanga maisi a tēi, pun man tipitaki a naka nā karoke. E tā kona pēta rongo pa man tipitaki e, a gai roro ka tei pa ana ria in pas te nua mai sin aia subject. E nako nana pa ni kai kera kena pa mai sin te kapena mani nako ni mapi me wa nua te mirion. E pon te me tona pa ngai nuera ke pon te pa ke te fuel price ngai e pon waki nako nana pa te pupuakan te Middle East ari e karika pupuakan te global oil market. E tako te Prime Minister Christopher Luxon pa mai sin te pa ke the New Zealand fuel supply e pon e taunap ni karoko te namakaina e November. E tako te mena te porirua budget advisor pa amais te nā nusu e a sanibuta i a Kiwi Saver Fund o ni kai tara bone mea ui o kainanui. E tako nape te nono pa te nā beneficiaries i on New Zealand a karakia si wapu wani me pimeto wana tara and the week when i mean bone na iaus o iaus in the mea kangana e santau. As the Maori Language Commission, ni ka ungai te koraki e ariri ni a ka pongana ante tete ki te reo Maori, pa ana ka pongana na ki a te mea ngana aru na paipure. O aswa na pa te koraki kana anangiri paka u te tete ana poni aina pa ni popo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka ana tapo, e sana kauka ana tapo ni tiri e po tene pupu a te milion te tara pona, e anakin pa te wai ora medical campus, o e sana pende kusama e te maise te wana tanga ni me pupua maise a tei, ni kota ki me tansa riri. E sana iangoi e tanasano pa e naka tira ki e ni mangon maise a prisimen e po wan ipakini katoa me wan tararuan tanan public transport nga narona pa iyo kin tau teaka i min te dinirini ayo. E sana kona katanoa te tanasano e po ni min kaukan te city rail link iro ia e nakon tanga me tanga te pota nomita in the weekend ano. E nakon ni mea ua te samara, ni mea ua te bilion bon te karikira kai iyo. E te akina ki ba e pusima karikin kai te peo ni momana ngantai e. As a foreign minister Winston Peters, na ki pusima e trono wari angkoa, e na karawa ki o New Zealand the Pacific Island Forums meeting, te rike anaro. E rike iyo poni minno sana konda na teaka te cabinet are tak, ba e ki kongwa. E santangi na teripa ba e na ka wari rike amai sende ki we save a contribution sana konda no what percent, ma e na ki kai ruru iya taane makuri, pa e na tawa ki ai contribution sin tatai na pa yo ngai e rang ina bobo ka bonte meu men ro tak ki te pota na ta e ta ko do do wana te bota ki e te Maori health organization pa the nan bokim trust a ka bona bo ka te mai sin mani e wapi me wanu te million e pon dia ina ko ya te mani ane pon dia ina kon po ka run te nan communities ai ka kaina no te popo ki ai wari ka ikarik mani. Yon wan watu e tako te pairasi pa te mi teri o ni ka mimi ke te miracle ai a meau ka in te kaibu ke e MV Matui Ferry ke e ina koi marawa. Mea era watana pangkai e ka apan asana buara pataia. Yon tuku kailans e tako te sa karaki ke te historian te mandan te apayo pa te ora ke ka asana pan karawa te makuri nurupai nakon tenaan Edstones te Nikau Cemetery apon dia independen ka pori. Katia te Cook Islands board upgrade, e nako nana po gana pero nana niyang o American tararua o nika po gana na petapain po. E tako international relations expert, Dr. A.I. Kilipi, pa akia te kupanak, me te mimi inka iya tauroa i Amerika o etangira te makoroa penrin, pa enariki pa te friendly board, pa ena po ga kamanuan te onan te petapake, puni mayro iya tani yao awa, e na kero konon te merawa in te petapake, o ena po gana pero nika rikira kien, o kamanuan kaupain te ape, na run te minerals. E tako te rongorongo ka skarakea pa e taura inka i Amerika ni kota ke Manu Silan, ni buo ka mana na kinta karikira ka iyo e maisena te pupua o te wana te milion te tara te upgrade i on te port Penrin, ke te Penrin port. Te mito te Green Party ni ka manua anaka ini pere yon te Kiwi Mart Policy. E tako te Green MP tene au tuino pa kame anakuan te publicly owned supermarket chain and a poka arun po roain tina na marake na kuya tina an Kiwi families. Esa tia pa PC ni ka tanota te kanganga ke te HIV emergency yon PC e tako te Ministry of Health pa e nako nunungau ni maisi e kawai ere keiro ia te HIV. E tako na pa tanoro pa ia iriki a kunia kina pende keiro ia te HIV puni mente susu e te pende pende karoki yon tia pa yo. E kana kua naka uring te safe travel puni na kuya tan mamana nga pa aria in tutuko ia puni mente ora kayo puni mente maguri na pende mene ni pure a ia kima. Esa tako tani pa pati pa enak kana na wa tain te visa free travel no ko yaka inda pende pete yo New Zealand ata ko tapati yo pa ina pete o men poro ina pende ko yeta na nusu ni manga kais po pun me yau ko yorak ke ndo ko na pende kae te potak ata ko tono ro paskara ke pa asan ko ta ku kreian pusi mai te yo yo tan kai diri pun menda pende pete pa e asan ka ukat te yo ke ni ka ukan kai te tenu mo ta na makaina visa free ndo ko yon New Zealand Sabi ni kau makin apa engkau itu nasional pasi ini kau rawat kata meruah entah yang supermarket di yon New Zealand. Ayo ngaya apa ena wow the separate chain. Ni kata kia napa apa tenua entah yang supermarket groups ebu ber. Kata kau tenor apa the consumer New Zealand esan apa utuh kata yang ayo. Naya ki poro ini yang ayo mati hack. Kata kau the act pa ena tutuk kua ti yang ayo. Esan kau ngana tega the banatus entah kupa. E rie in pouto kaki mea wia, oron tararu aki a tei, e taku te charity puataka iyo, e te panatus, pa e pun kona ni bua te maise apu bua ni mebui, te pirion te taran te riku watanga ni mebui, ngana arona pa aki to paki roi, arona yaka ino no tei mea yaka nganga, o, a tei ka wareki on New Zealand. Ma e tangi te panatus, pa tenan political parties, e ka ayang wangkai atini aki eno konti ausintei, anamon pa ia ayatupa, ana wanto nga ki roi te in New Zealand ina nun takai diri at the maro at tau te alga pena tero ro at ako liki tere papa ena tutuko a ena katabua ka na pa rikira ken poon pai at ako Chris Ipkins pa tapio wa tinan kampana erang ini bobo ka arun na yapo ay asasini ay ite poto na ambitan poon pai na ko iya narun poon tia marake erang ini bobo ka poon te pa etang iri anapa terai papa, ena rina non te suak arun kata mea roan tenan itera aikai. Awarang ia tersangura, aikan ia tapi otena rono ron kaki motu tersesan kata roa ia pun men ara run karike rono arakan taning apa ya tamea roan tairi kayo kuat pesin arah pa menam tabu ada ya koro ni dan meyai banan PM in kiri pes mei in New Zealand.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Bukin tira pa kona ta para para na kais po mena sa reiri yama tei. E ka kawa ki pa kona kare kia amri taki o ni kiki na e mo te tamero mena sa reiri yama tei. A kona kona ni kora wane tei e mo te wako. Kana kona kona na na yama tei mena ya reiri a tei ta para kare kia te mere na wa reiri ki a sisira ki na sa reiri yama tei. Pa e wara na ke kia kin te reiri a nungora na pa ilun te sa reiri ane pa tira te iang ni po buki na koim. E kona kora ia pa buka na na reiri a wana ke kia kin esim te reiri. Are ko na koroi no no menga. Te pai aka awa ki pata peranga ira karo. Sina poki ana sira na yare ire ina no menga.
1: Tamne pene ni meauri ara kiripes community arata nongora arausu a ke hama ngora de pongei. Kano ko ko pene kate kawai me mutu pakamnan na ko ni yangwa te kan na kawa ke te na ko kan te pete pitari ke to ani pon kan kamenga itari ke merawa. Ururinga are ranga kawa ki meauri iman kitanan on chepe. Kakawa ki pa irakin tayen kawai aki anakuna ang tutukoy ka nga nga. Nora tawan kanuan min tepong me mangingin ke piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay ni yeye ya life jacket kainan pos o ringa tuangia kainan maus ke antay aron na kunakom kunanakia o kunaki ni ngay. Erang kukurei te Coast Guard ni pupuki a kain community na ko yon nusiran o tiaroa ipukin kawakinan meurim na mi pos. Ang areirei yon aron meurim o wana ipupuki neve ipukin the rescue ke kakayay anaki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Erang pepe te ya kouru anay pupuki meang kami pa kam na kukurei men meno men naki kapuan ni pai inano na mita ini kapuanga na ke ni mamananga itari men merawa o ni mga pon no kira may ngami no kiriya ami usu kawara kouska toren said ibukin kawai me ang anako ni pupuki ibukin me aurim ni kapuanga na ang boss ye ita yan tam ni me kosis nepe ay kataw roy ibukin kapuanga na ang roy ang boss May kai sa tabi ka tepanaan ka kai tau o takaraparapa na ko imi bukin ami pouto ka nebe ni kawakini kami me ami usu o ami community men takapuan ni pai itari o imera.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
1: O te tei roen kai e pun tata pe o te minisi o e po te awa te pui me to wana sina te me toa ni nanun nam kong rai o panan kiribas me inu siran narata po yo e manukau Auckland, tamaki makaurau. Ngai roa mi tata ni tata iyo o chance no kai. Ina nun te tairi ke iyo sina te ime toan kakameroro in kami. O sina wakin awa wa iyo te katanwa tarik. Are tangiraki kanakua na ipukin te tairi ke iyo. O imin nane sina taori mi ya me te health talk arako tatani ye yei. Ante u namakaina iyo ke namakaina i kai men ito ko men surai ni karo ang kai bon te ime toan epe ang kai te merakini pua ke te fluido ya. O man ta ke busina kong kai te flu ngai aren te media na kine me te te mera kine bua ngai aren te tairi kai yus na ma ko ka te to talk mani te ramira shoots doctor te ramira shoots ari ya sang ko sa sang ko ko roye me mai na osina ma ko ka bas na ma ka ringi ra ri ki bugin te a chora kai yo te strip throat ke ani ri ki ri ke me te te mera kine bua ngai ari sina ayo sina ka tawra ra yai mai te te bewa te te minis me ngai ngai ari ke ke me no ko me ka ri ke spanga men te meroro ayo ki ante na ta ya go yare go se men no te ora ka yo me mai na mangari kam tai ni mga ngora ki ang ki ari ko san no ra me mai na mangari kam tai ni mga khururi ngi ki ke ngai ari sina te me to me ngoi nam kong ra yo pi men gi bas kar go re po ra ta yare te wa wa wa oren ti tapesa yo ke te Tuvalu Language Week arena commences again in a start.
0: Kona ndo ta ki dosu at community pun men te taka karo e te kembling ki te taka karo me te kasa wataman. Kana ia ira rom ke ngana ia ia kota ia. To ia ina pa te nora kin anua ai kapita kin naro nai kai e ki kua kua tana mani ki to te kanda na mani. E te imeto antangira te tango mani ki to an bubusi te mani. Yo unga ni meroroa kina te kanda kembling e ki rika haki unga nan te kaka karo nta ian kaka haki posu ki te peo waira kin te kembling. Mangana ere ke iro mua ki a kande. O e ga gawa ki te meroro ni kare ki a te ipo boki. Nga na si meroroa kina te ka nganga ni rege rege me te kembling. Se po ni boki a rau su a rororora ni kosa pa te ra te puaka kana. O ni ka unga iana papa ana rie ni meroro kina te ka nganga ni kare ki a te ipo boki me puni meiro ia te nan support services. E tā rai te Pacific Gambling Support Services ki te tarapon ki e tōn kaisipo mingi face to face ni meroro mengwe. E ki ka boki te ipo boki a iyo e manu e karawa ki poniro yo amata ika asa ndia kina ki amata ki a professional. Ngai a rengana ye I dorom ki to ye I akota ia pa e tangirara pa buwana. Kukona tarapuni e Campling, danam pa e helpline, ake wa nunga ake ake, ono wane mewa ahua, ono wane mewa wane mewa, ke free text na kondare, wanua ake ake ono wa. A pinta taina pa are kutaku pa kukona no nkawaria ye. Kukupunu kona na pa noria online, te nare safercampling.org.nz/support.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
3: A kona mero kemen banan de PMN Kiribas I meinu sira nanta tai o ngane sara kon te kangora re spere na tai eska gano kon te wiki ayo health talk ke ayo tayen te kaparapara ipo po kina koira pon meiro ya artan ano makurin te pota kin kwagwa ke asan te nangana pa ya tai te maro Ibu kia te pōta nāmata, sarawana kin te kāngora iu a katau roki, iro ni taramira suits. Nte tai iu, asana meroro iu an te pere eranaki, pa te meraki ni pūa. E naka parapara angane, nako irangane, te ni taramira. Nako iara tāna ora, nipo noi nara tētā ni kiribas, iu ara tāina, pēsi kona na pentara pōnda, pentata iau ewa, kama tara pōnda pentare ake oa nunga, ake ake, ake, ake, ake ni mea o tenua tuana. Ke amona ni himeo, nako nere kāngai, PMN kiribas, .co.nz. Erang rara pakai mengarik itu ya, tain kaisi buah ki in panahan kiri pas menu si dan harawat haratan ngora, eki agi tukin ngora na pagi online, tapo ika aku kakor ngayar pun, teka me urina pano koi miyaki, kam rawan iran, tapo ika aku kakor, heo talk, nita tayo, sina tara temeruru yon, temeraki ni buah, ki eranaki pati sore throat, tara rekereke na me the rheumatic fever, me sina tara angkani ka para parana, oron kani kinaya na, iron ni taramira. Yang nita tayo temeru ayo nukim, aku wakim ikan,
4: Mae era ara pa chaos e o kam na tere level me uri ara kora ga ga kam moran ta ye yu e ga kam puni mena yo New Zealand ta ba na ko yo New Zealand ni kai kon ka mena ta ke kam kam mora men New Zealand ko New Zealand kam na tere ni me uri kon ka ni en ta ye yu ye san kan ka ta ro ta utana bun ta ka para para ta utana ta bun na ko ira ki ta sa sa na ta run ti ara ke yu are tere ga ye na te ke na ma ta ma ga bun ta ka uri ni ke na ko ira on ka ni Teleroro esna kana kwanta ya yo yon te tora ke te tera ke ni bua ke yarana narana de strip throat o tera tora ke de strip throat ke sna noria a te ka wowa sna manga tara pat pukin tera kai sna ria indo rome ye onna ki paskon ka men o ka ni tera tenua sna nura to utana ba tera tera nkan ki nanti tora ke yo pari konan te kere ke na onte rheumatic fever o tira tira tira taika sina karoaia. Angkani, tausan ora muare di tira di oreke di strip throat. Ki ki temera kini buwa. Temera kini buwa ayu, ya taakin narana pa di strip throat. Ki ayu, kangai, ireki mendimen oreke di the bacteria ki. Angkani, the bacteria ayu, iaranak, na iaranak pa di strip throat, pati arantimen oreke ayu, di strip to focus. Angkani, Iran ko kuro te tera te mera kini buwa yo me te mera kini buwa re reke den te men nora ke te virus ke pare eme te virus yo konan me re ipun konan me roko dike pa kakin me te mera kini buwa me ireke men te men nora ke te virus or konan tuk ya anne ino nun me topun ni me ua na kon suwa te pung ke pa yon kan Kona nere pun terapat na ngapun inangapun karawa na ana tausa kay tara na urupa ito virus ari ari kare ka tinere kini buwa ari. Sa kanis tinere kini buwa ayo na sina meroro akin na ayo ari yarna ko te strip throat ki ari ki ngani mentile nora ka kiti bacteria. Ang kani irang kakawa ki ki pa sina atay kan kinay kay pa Iyara sina riya inda, inda diya iya nga iya ika naruna pa tawari kiro iya arate iki, sina bumbiya mwantay inda raya ba sina kabin na kuwa. Pare, kanaruna pa tawa tibunti, tira di, tibera kini buha riri kini ndi virus, ikuna me ya punto kyo wake to, tiba iya riri kini ako, iya kuna ndi kini ako na kun tira di, di rheumatic fever. Na kanari ya riri nindi bacteria ari di strip, kia ringa ya riri ako di strip throat. Kan na ni tawag nang inang tawag tayo ba yun na Europa yun ako tapat taray na yun is scenario yun na kita men na kuwas na sa na tapat taray yara tay yay ang kani Gani, te kako wāki pā, te rā te ora kia te rā te strip throat, te hiyo kāne e rike men te ora kia re, re ane ane nako, o e rā re, e rā mata te pai ako nā antiki nako, te rā pata i eike, pā kula nari e rike re, e rā, e ya karawa te urupai, te men no ora kia re, e punne nanko an buwam ke, o ya kura nari e, ia busina kon tera rao ia na kon murupai na kon tena antu men di ere ngai eri ka ngai burun di pate kori ona kon angkan ni na kon karo murupai na kon te buru ere ngai ia kon angkan ni te tera te na era ni buru na to sina tara mo pa tera roi ka ngai te ora ka te buru merik fi ba ngai e ka ko wa ki ka ko wa ba ira ngi ere ki ro ia ra kore ngai ra te ka ni te te ke o ka ni maori na te ki on kan ni ka nga ngin te e ka kua wak na me parang roro ta ki te roro e au wana kon te bine wai uwa te tiki ni me au e ne pun ka kua wak na me pa e kona ana pende ki ro yo ame ta e ka ame ne non te tiki ke e ime ne te nunga na kon te ne bine ni me au te tiki ma ya ane ngay nga ni ka nga ane irang kakaire keri ki nang alang roro ta kiri ya te ei Ari au wana kon te bine ruwa yuwa te tiki. Ong kan ni kanako e ka ko wa ne ba era irang dire ke na de ire ame ta te ire ye te romeric fi wa ke era ar ka nga ite na pati te te ora sa yu ka nga era bon na ni ve ve pare e ve ve na run te tera te tera re te yu gil para nga te da ga gin te te muye ngare na gin gara bonia i ere ke roun to ka na mouse te rumeric fever o ke te sua throat are ere ke te tera te are ere ke men te strip throat o ka na na ka gin do ti amara gin bon ti aus ke me so ku po ka pai na ka gin te bon ko amara ke ne so na ka ere ke roun na te so te strip throat e ko na ka ni ne ke ko ka ni ke ero ko ko ero ko ko gin do ti bon ke te moi e nga yare te entera de te mui nga ai ka ko wa di na ba yo i ro ro ta ki era ko ra ko ra ira i ri ri na ko yo me ta ri e ra ka nga a po ga ba i bona nen tia o sena ka nga ti e ka ko wa pa te mui nga e even i ra wa ta kai na ka ne aya ko wa ti ta na ka pa a ta as a sena ka ra wa ti ko ko ni yo na ri e ka ko wa pa si i ri ri ki ri ki ro yo me ta ri ka nga ya ra ka pa ne ra ti i ra wa ta kai na ya o ski o wa kra o ti me pun nena na roi bugin na riaren te bukan pai ke na ga kin te moi te wana te manko ke te ona tare re kiro na te strip throat ya ona ngan ni ni na on nari kai ti aus ke ai an on gan ni tera te nena te bukan pai na mara ke na ren te bun ja mara ke te manko yu ga ngaron de de na ai re ka ko wa ko era wa te re to kora ke re te bo bo ta kinya ka kinere ta mara ni tera ran da wata ka ise ke ngani ro ye tera te ora ke kana pun ni tinen na e po kon te usu ke ka inte te ta pone to te community ke te mo ya e te ro na tera te strict road e yang na yan o ka ni te tera na ri se na ka ngan ni ni sina te se na ngan ka wa wa na ra ya ka ne ri te te soa road e khawa sai dai ro ra pas se na ta ye ba ari ye wa ka ki ti pe ko na ndare to bon ti waru sare pun ka kai pe o ye ngan ndare e ko na ndi ke ndi pe seria ari ya ko na ndi ke in kar ka se rupai na kon te nan tmen di o na kon ti tera ti bro ari ari ngan ka kai te rume ari si ba ki e ya ngai ari nan din tera se na nang ye ni nda ye ra ka se na nang ro na ye lari kawaya kawaya kwai na konte pa kita pa kinari ena ki karga ta kanga nga pa lari ki pa tu merik ti ne sna montai kare ki ta pa nora ki ne suo ki roi ena montai kana ye ti suo suo ta ka hawa pa ya dire ya rate yo hawa pa sna pon ka iri ya ne ka ko ya ra to ki ta ta yo ngan lari a kara wa ti roi ti suo roi pa pun ya roi ko kon ti rati ti ne nora ta ri era ari ri ki ari karga ti ti lera ki buwa ka nga dia aka ho wa ba ye don le aren te ko ne dena stari se aka ro wa ki ya ba ya ta pa irang mu di re ke ri sarang do ro ta ki ki to ra sare au wa na kon Sore throat, that is a strep throat, and the bacteria, and a wound in the right, and a stabbing at the back. ena pun kapua ni aja nanti pasti ena tidak akan nanti tidak nora kari. Aiy. Rokan nanti diri, mai rokan nanti diri ngaji nanti tidak nora kari. Ia itu dia kena ni, dia kena angkat ni nanti. Ia yang ngapun ayuh dia tangga kawal pak. Angin detai hari sabun sasu supa sen tangai sahaja tapi ia sabun tiara. Pun si cendera kini buat pun kena nanti kini hari yang kan ni buat buat kaki dia pada kena nari itu nari. Tepetai ini rasa buang pada jadi bayar sangat. Nak kaki itu kau ni mesti bayar orang ini nak kita baca rakyat. Oh kita kau kan tepai orang ini ini kita ada tepetai yang orang ni ini rasa buang pada nak pun tu. Karena tepai ras ira pun kan pun ni nak pun tidak kau dapat kam terawat di atau san dapat kamu ibu tinggal terawat nari nak pun tu. Bangkan ni yo kan ya pun ini nak kau terawat ini mereka kita buang. Oh kan terawat tepai ni ni tu orang mereka kita buang ada kau nanti kita nak pun tu mereka siapa. Ayokonan dari tu merik sih, ayokonan dari karena ya kita dah kapain orang sih kita ntarar wahai roy. Ayokonan dari sih aku kan dibayaran seperti terat di rumerik hati sih.
3: Kau kan ke para tu utan mau terat di rumerik fiva?
4: Yang kan dibat di rumerik fiva kan ni, ada karena ya bukan aku sih nanti orang jadi nanti buari dia ada di strip road. Karena ya kita nanti ya kita nora jadi strip sekolah besar ya nak nak kira lah, ayah nak nak kan kita nanti mandi je, ayah nak nanti mandi ngajar ini ke kan kita ayah nak nanti dulu mandi sih, waktu kapu gue orang korak wa, atau mereka kini itu mandi, mereka kini buah korak korak, atau orang kan dari korak kai buah, gue rari tu, Ekoran rota di urut pro kaya dia kuah kuari dia kuah kuna kuah kai kuah tu. Yang nampak kan ni, jadi ni dia tarik kuah kau yang kaya dia kau nanti yang ni pasti seaya kapot ya karawat kapot kau nak konti, nak konti pro.
3: Tatara baika sinaria ina tay ngai rata nongora ngai rata ina ba, ti sinaria ina ngintu tokoi rayai, tera sinaria ina koroi atau tera sinaria ina koroi.
4: Lalu na topun ti. Ya, kita nak kena ini si, tujuh orang si itu nak rukunya kita tu pun ini mereka buana, orang kahwa si dia nak terarwai, terarwai roy tujuh orang si, orang kita nari kita patuana, si arunari ini dia nak kunci nene nanti nene aku dia bukan payah nama orang nanti lah, tuangan ni roy dia kau korang si menkan buaya si roy jangan apa ini, apa ini nama orang si, orang mentai nak kunci tuang kita tuangan mentai si roy. Ina nama kan swap dan nama throat dan gua nak, ya kan aku akan nora sih kau ya, kau nora sih kita tanya ya.
3: Awak nak kita sangra? Ane ni teramida suit sian tiperi yang nak kipat tiperi kini buah. Kanaru napa ya ki nerne para para ini? Kanaru napa aku kita rokon kakamakuriman ni yang gua katukan kawaram tau kita tanya ya gua, ayah nak kena nangin ibu buramina. Ti iya muka penentu akan kau yarata nora teramida.
4: Yang kita orang ni pak dari seroruakin ayong kau dari terati. The strip throat, the rat, the rheumatic fever. The canicinian or Gangatras and the game, Scongaita, Pasanadin, or all your canarna by Macadin and Aconica. One in the weekend, a rogue, a manoras by Nora, sorry, and again, under in a mat, Caparaparang and by Nora, and they are sitting at me, Arakongora, you.
3: Kau orang. Kira-kira apa ya hari? Tapi agak awak ibas senarai ini kena apa kini terang kai di agak awak ibas senarai nata itu nang ni kan kena ikan nata berbuai kan? Kau tekin dalam kepara para. Ayo tu kau orang hari sekarang aku ni kau tahu wiki nanti lemak kena. Tekan ibu buki bukin teraruan ni meurira atau merungira. Kata orang itu ni terami lemak kena nasi. Mana nata bayu Wellington? Kau kira apa? Aku kainin mekan kan aku ambik penentang.
4: Shoot@achutz01@gmail.com. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay ako na nabun na jay na re te tira na website the Ministry of Health
3: Ako nang irapari ki buin namtay, ano kaya rata nung ora, nakon to kongora na roko, complications of rheumatic fever, kaya aron na naurupay, nakon to buro, maron to tukwana, may pay na ora kiana. Ay kanya na pangan, nila mga maro kina kina pangan din nung to kongora, ayo. So rong to kinto kongora, ay natikaroy the weekend ayo. Kamla pa? Sapo.
2: PMN Kiribas.

0: va New Zealand ni i bu kin nampo to kate metu na kon ra kon ora.
1: Tamne pene ni me ora ki pes community ara ta no ora ara usu a ke kama ora de pongei. Kano ko ko pene kate ka wai me mu tu pa kam nan na ko ni yang wa te kan na ka wa ke te na ko kan te pete pe tari ke to ani pon kan ka me ngang i tari ke me ra wa. Ururinga are rang ka wa ki me urim i man ki tanan on tepe. Kakawa ki pa irakin tayen kawai aki anakuna ang dutokoy ka nga nga. Nora tawan kanuan min tepong me mangingin ke piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay ni yeye ya life jacket kain ng pos o ring nga tuangia kain ng mouse ke antay aron na kunakom kunanakia o kunaki ni ngay. Erang kukurei te Coast Guard ni Pupuki a Kain Community na ko yon nusiran o Cheroa ibukin kawakinan meurim na mipos. Ang areirei yon aron meurim o na ipupuki nebe ibukin the rescue ke kakayay anaki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Erang pepe te yakouru ana ipupuki meang kami pa kamna kukurei men meno men naki kapuane pai inano na mita ini kapuangana ke ni mamananga itari men merawa. O ni mga

0: No kira me ngami no kiria a mi usu. Kawara ko uska torin se ibukin kawai me angana ko ni popoki ibukin me aurim ni kabonga na ambos. Ye ita yen tam ni me kose sinepe ay katao roi ibukin kabonga na roi ambos. Mei kai sa tabia ka tepana ni ka khaitau au ta karaparapa na koi mi bukin ami pouto ka nebe ni ka wakini ka mi me ami usu au ami community men ta ka pwane pai itari oi mera.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga te kamauri o te katikera i ngoia. Kora ki ki aspara ya te kende pong te week you. O te nono nape te weekend. Pon te katikera i men banana ki te pasi ni bukin nami. Toka nika i te kama eva kati mana kari o nari ki nami koron to o nari ki nami diriki. O ai pon nami pe uare te mauri te roi. O te tapu mo. O te kunan kane i o kane. Ate sinakana kora kami.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Alofa, kia ora, kam na Māori na kona mi kong rai o banan kiribasi. Mei nusi rana, PMN kiribasi ka kai tau. O, ni ka karabaraba kai si punti mea toa. Dere itake mea kami, ri na non te ea yo. Nongongra mea kami, ni ka kakipos mea kami, na non te taireki. E mon te tamero ai yo, tenu kanaponga yo ke. Wapui mei suan te petemba, o atanga a wapui manaua. E rang tabi te tai ke, tēnā makaine te wiki ana roko asa mga tokara tēnā makaine pou o ki tō pānga iare. Sa punang ka kai tau kai si kunande i reitangi mea ngkoe, nanu nam kua ngora panani ki ripe sa iyo. O kwa tei ante pō ngai iyo ke, te tā bes sa iyo, wabi mei suan stupetempa. O te pō ngai iyo e na mua kaukan te Tuvalu Language Week vai aso o te ngana Tuvalu. E wara ki e. Na kaina ken kane, na konta kona pong, te nua, no ki tō pa ngai are na mkongra iyo PMN ki tibas. Ina nun te wa iyo ke en, ni karuwa are na mga puar tai, sina kano ko ina pata pewa te nanu kona. Tuvalu ni na nun na mprogramma iyo ke, kai pun, hiaire kere ken na pera e ki tibas me Tuvalu nkwa te nankwa arana tai e kana roko, kano kwa tai ya. Mga reitagi. Nako, meyang, eres ang kuwan tayo kikike. Ngayari, sina te matuan, reitagi meyang koy, sina celebrate the Vayaso o Tiangana Tuvalu, ke yon nam programa yo banan kiribas in May New Zealand. Diririke yo o ayati mareka ngay Tuvalu Alofa Kito Fakawai kai te ungina tau ilonga i tau ke te whai malanga. Kana ki ang koi yung omni nito waru. Ah, anika parate pure. Oh, yeah. Kai pun si debut yaro aromi ang koi ke ang koi yare kana to wa ki ang om. Niyang. Rai rana ni matangi hangai. To value. Cherish your foundation and carry your identity along your journey. He wara. Koa ki ariki. To value. Cherish your foundation and carry your identity along your journey. I'll let you ponder on the minahane di di maniki. In the meantime, awayo to wana te Tuvalu song and I hope it's the same for you. Ngayari, shout out na koi mi ara Tuvalu brothers and sisters of our Tuvalu community tuning in to our PMN Kiribas program tonight. Awayo nkane te kuna ke to wana Sarinaya Ibukim, inanun titayri kayo. Miss, don't worry. Pun, coming up nebe pun ngay nepe kisasan. Rinerine Ibukim, to celebrate with you our Tuvalu community, especially our Nui. Our Nui community. Here we go on PMN Kiribati.

Ta lofa, ta lofa, kone mea ori te saungara. Wara i tako pa, he mea mea una no ngora ko nan te valu ke a ke. O ja san katangi ngai kane sa san dine i puke mi nanu nam ko ngora i o panan ki ripes mei manukau Auckland, New Zealand. Sina te mea toi rarike mngai tato ni tatai o ao chao sino ka i nanu nam ko ngora i o ni karakua re popo aratai te tain kai ai pun tata pe wate miniso a sa mga tokara te awa tauana ke ni ka kani aratai re te awa kua. Mea ngea nani min ka ka ka ka mea wan nanom kunan tu valo ikan sina mga kana ko mo to wana ai ka ka mea ora te sisu ku kai me ro ya kai te kai ti si ke pun banan nam kong ra yo banan ki bes ne inu si ran tori mi ki nani te be wat nan kata no te ka na kana ko ki yo mga tori mi an te be wat te songs kuna i ma mind ti ava to wana re ko na mga ong ra ya kong ra yan o ko kan ti na news aki ibukin tu wiki ayong ayari te meto roani ra yonam ka ora yo paran kribes sina te meto na beret kim de karo are sina ka ngai na ko im good night me nge nan ayo ai ka me ora tisisuku i kai pa yara mani ona ki

0: Pacific people together.
1: Dai ta pete yoro ki tena ina lon tianga mani. Ah te yen pa intangi dan kamerato no koya tana ma kulin tau teka. Ipuki ni kare kien te kanua. Ah kapiru ma kan te beveire ai nare ki yei te mepio. Era ra ki tama kuri ane pa te kamerato ni pepe kan kawain. Te ah pon te burena pe era ina wata. Ngana e karawa ki te kamerato iru ia gaini usina nako ia tāna makuri e gaini pente pete peke. E kapo kakaki ei ara nara community o menda ke nape onu peke na ia. Ia tāki ei narana e te kamerato nako ia ia petara. Au, e rangi tara abu ka nape men pēra ka nape ia ia ni usina. Ngana ia i te pai akonuri e pai aki karawa ki roi. E tau roi opposite the serious fraud. Ni pusi mai e te tangtang me te ripo sini kawaina e menu. O na ki na pēta ki te ameta e karakua te tangtang ke te ripo sāne. Ia i te pera e monte kakawaki. Pa sina ka menua tekan ara community o ina ametan a pera e New Zealand. Sina ni karakua ara tangtang e menu. Nakon sfo.govt .nz.
2: O men nam katano ta ani e karko ira narata ini mea ua unu wa roi diminis na kon te wa tauana o ringa te wa tauana ko na mga roana ki ko aka ki te ina rongo rongo na koim ipukin te wiki ai hio ngai ari ki kemei kakani ko awa hio ari ki tauana tukuna imain e nanako te ia news.

0: kona me ori ki se saurang te tai unen kona Pacific Media Network. Kai o to kangora ne na kai bana ar spun ka kana kwa na pai na nun dere kente merung te te tai u so ana kilun pesi katom ai u ana kete kape nukan mua kito kape nukan mua kete tuaru da pa ki kome a kai ai ai u te a kana kui ka aspas pagi ka kato tai ai u ndonu mane te pesi katom. O pun ta kangora na rabe na kai aro kora kina pani kini pes ai gana ta ongora rabe te program ari kina ayo te ita para kampona na pendita kina pana koira pasna ongora na pen sparking na pe otami ari kamasa na pen wato hake ilo ya arapa kasi bumi kina pas pasi gato naron na pasi kina kina ngaya te sarirei esan di kana pe pa bumura men te University of the South Pacific esan mama kuri met te pota ki deire yon kiri pas ai pesen ba kina kina ngaya te sana pen pe kuku kia te pota nama ta patesati ilo ya kain tarawa tarawa yeta men sana pen tau watana kuani minita den te tau te raika pas ina no diri kina taika pa kano e pas kina kina tau numani eyo ndoko nana pe yo anusira nikai e ka pene rekana tai me to kiri pas communities te on se pa waina ka otana kia sana pen te nangana kina me iru yana pa kasipu ayo to kao ngora saran pa anakete te nasi ni kiri pas ke nasi ntuan naka me ora tau numani ya sawa kina peikande nako imi ratan ngora ai mungkin dapat mi rongo kan te kamu rayu ka timato aki ka po ka po ka po na iron te ministry for pacific peoples men te tauta new zealand in ora ka kawa kin te rayu te tauta new zealand as ka kaita uno koina ga e kona na pen ka ke man in the program ayo ai ka po nga ki poniro i kana pa kain na sim te pacific migrant service charitable trust ai te pacific media network Kiribas radio program ya New Zealand. Sina kini kana nau, sina pusing maya tuun mani. Kone mauri tuun mani paisika to.
1: Aya, mauri na pa Charles, ay morari kita na sin tungaru, ya ang tapon ako. Ade, apele nungra ang the program ayo. The program ay karawa kayo, punta ko wakakano akin na mikit, ang kay kamararuan ako. Area i te kiri pa sin pun ni nai di makan wan wan ada pun tikiana pa na apa no area da pa ka uta pe wa ke mai sinan ku na pun tikiam kona pun suku mangai pa rang ndawata ana i bubu ki ina no nam tai wa ki kan te te te da pa ka wa ka ngan ngai te pun ayo no pun te na pa ni ka pa ni ai serapreide te pa yara ka teachers day the teachers day ya pun ni karinia kita ande de tanang nga to ano na tira pa ko wa te tai poi to pa yare chno ri ang kan ne pa naro ni meu ran giri pa sa ni pun naro ni meu ta na pa ko wa yai tan an chari de na pun tan an mo an chari de pun tan an karo a chinam naro ni to moyang china tara ang kan naro ni pushin na na de de te giri pa si iro ya ana ana ikawai akeng ko Ya kan mana faham nak cerita ini itu mi, itu ura. A cerita ini yang ada yang aje apa, yang aje sekaru, kita sih na, nak kunci sih na, payara. Si wua bukan na, pay enam belas roy, enam mauri, enam roy yang ada tapu mu, enam tu tu kani kai, enam aki kai nano, a enam kukurai, a enam rau. Kan ni rapatan ni paye ka ya struggle dia na ba ya in dai na ko pun si wo wa pas na struggle against poverty a the poverty te ka in no a si na ko for prosperity si na na ko ni te ra ke si na ta po mo ye kan ni si na ta ra ye ara a ri ki ara ni ki pas ye te po ya ni ro ra ye na pa e ka ngan de ke e de ke na pe ro ya na ke akatse a tsona ba a simela ina nona tse ya kina ke bakari ka ni kidipa ka ka ntunga ru ke tsona ba e ka dika ki iro ya e e utante bo mete maki don to ware na re ma tse ya kina ke bo ya ina re u tira pa ko o ya ina re u to ana on o ya ina re u re tiki te are shuku kidipa na re u re shuku kidipa shinko ta pa ko na ka ngaka kamimi Kangai aku rindu aku kari ke kayu antara petai iyo ani kayu. Kangai nari aku wanya le kangai aku rindu nari aku unjuru. Anari aku wajah wana wana metera pakau wepirin aku enak aku matang. ai ta kuana te aka nari au. Kona suku. Anga ina na mana mga ki nte taina o na urua. Am rapakau o mkati e kaki na roi. Ari aka wale reki a kia yang kona pata nari au toa na wana. Ati rapakau wang kai punte atu ari ai rokon to wang kiri. Ai aka te yen siri nga tiro. Ai au kusira. Tina tarangkan nyaron na yari ide ikiri pesan taya kai. Tereiri yarang ni kakawa ke ni karaoke, e karaoke run, e karaoke na kontia ine, ayarang, de, te karuwa yanga, tira pekau, o tira pekau wari yanga, yanga na kuya nasina, o nasina aki yanga ni, e tira pekau, wahana tau wa te mauri tira ayu o te tapumua, ana aki kainan. O, ara yana akai, naro nara karaki, te, tira aka kapoki o te aru, O anga na kinkan ni arun te kanes ake te nungo. Ar nga yare e arua yai te kiripas te itungaru a e karike meo na me ia pene pakoa. O waki a paya e esu. Ma inanun te te yare anga ni ana sina mahani o a riri na lapa na sina te aine. O a anga te ra pakau. Nte pana. O a ni yere ye tau i ra pakau na ni kapene. Angi ari ke irun te negeru mani yari yo kanga yeru ne kuri ne memeta ana kunna ka wa wa ki akuna ne te ya pa te ase ne te ki ani te ki yani mo yena ke te ki yan tarawa pa ye te nan ora unko ya ya an tunga ru ka as kun garo kon kai atu wala tora ani ira ri kin naru re a unko na ta bun ru akan ana kan ya kan men ru ko ye ya na ati ra pa ko pi on andere E te imatoa, te kakapa ia, a te kukurei, ina non, pein te kiripes. Te nai sin tungaru. O, e au sara ko te rapaka wanya te aine. Awa, ero ko te ora kia te chele si. Awa ta, si ta puu maka ngai, e reke rapa te rapaka u, rapaka un tamara iro un te aine iyo. Te raa sina karoa iana koina. Sina nako ni kamarua, sina kapi sina kwa ma sina kaidia, asa tupe kaya na pe, yon wara. A kaida maana ya ada ingande ni manga ni kupa, ang kia kaya. Kia kaida kiche ini ada ina, ya sya ni pere ni well taught, ya sya ni pere ni well trained, ya sya ni pere na paka un, na paka uwa ketenuwa na nao napa te ikiripas, na paka u, na paka u ni karawa, ada te porau. Ira pakau ni ka mate ira pakau na pakau na antia ba ada te dipana ai ira kena peiro ara pakau na pakau ni mera ari aro ni kambe au na itari o ari ni pushin te aira na aro aro na ki ari en ki aka iria mane na ai atoka ni iria ki aro ko mera o ata ko ya ki ko nando ko te ma sina kapua Awa tu pika tu na intai ni hari, mana hari? Awa suanga, suanga ngan ano na pagkupa ka? Awa merawa irom si tapo na unta pagkupa ta ka oy mungye. Na angko ko tangira pukam. Pangan na atay ya akit mangan ako pa ko ko aki kupa. Atay ya ngay ako na punin mail. Ay atay akaro ane na ko dumana ya ya pagkaniiri. Awa kaya pa ya pisina ko. Awa tapo pa ya met. Mea te poi eri na kankao ki, ai sina ate iei kai, ki taku te teaka. Mkana ya tangira nasi mteika, a kua ki kona nangane te piroa ki ki toa te naeta. Puna pun nangane teika. Are nana na te teaka neiri ya nea ngatakaru na koi ya nasina. Pun te pest of the pest. Aina sa wai uiei, aina turunu poi iei. Ma yaren kia paka ne iere itari, aina paka unne kushe, aina paka unne kamea uwa imarawa. Ikaro ko ari ere ki, roko na yo ante apa. O ye na atira pako uwari ugu sana. O ye na yana kun nasina. Nga ye ari ere ki ye ite ane nere kangai. Anakane ne itira ka ho yao ni wana. Te wani ka pore re. Wenang ka kio ite yani manna ke ye tantarawa. O ye ite takaini manna ni ye tantarawa. O ye yare me yantarawa. Ayara na kipa mayana, mayana. O haiya inkani ari towana, ari emena, idari kini kunau, mea arore. Akani tina an ora, yon tungaru, ai ga mangko ni ga ro kon kai au asu ku pa kan ai ron anakin to kora nei ya pen pa ko ri ya kai ne pen ta pa ke kan nen ke ya na ko te pa ko wan o tenga ai su bu ata bun tenga wan bu ata bun au ke pa atara akrawa ai tungaru wa ata ko yaran ka ka ngasta nora Meron tua ayaran at tuponoru. Pare at arapa ko kanuan tuporaw. Ang kito, de yanora kito ari, ayawera ke. Yawera ke giripes. Ayaro ko yay, aro ko misinade. Ang kiyaro ko misinade, awot at tupay, at uwang kiriyo. Ari punte ate ari kangai ana mengo ayo kime ti karisha oi mengo kuta nana pare kusha te te rei education pa te ra apu kinang kaya mengo kume ti education nan pa na to me ate ka pai yare de kiro ra nara environment mesina mengo ana ina pa ka pai ya kana me na isina nu angiaro ko te rei Aisha pen indin tirei rei. Ke edin tia pen tirei rei. Ata kantani nga pakono akin tibelo puki. Manga iaia ki paya shell out sakapu akin ako. Tira paka uwan. Pangi yana sila ay kadei rei. Aki isu kuyon na pe yang kai. Ang kanaan mga rike iya mata uwa ikara ngin pupura ari to wana wana ari ngin pupura. Pangay da aruang ko ari pakasi pun nganea sari. Te itapu ere, te iskure ere, a te itapu nupuka. A kanuan te, te mata uwari au wosia, te education, nanai te ranari au, te rapaka uke te wana wana ke te atua, ya kila asifaina pentero amuan te kamimi. Te muan, te diploma, te kawuwa, te degree, te katenuwa, te master, awa ibanga yairi kere ya pupurari ki, eh te Doctor, oh, ari na nako. Yan na yespel, yan kakakuriya. O ane tumeta wale ya wusi yang kanya na kuira. Na ari yung kayo. Ari inan na ina lesson zio tangkay. Apen and go for education. Payara. Panaki itari. Pangkanasi kung na yung environment upon survival na ba. Upon self-reliance aturun po. Mentete yere aki pera yei sina nukun na peya awa kona pa ina pa ata uro ina pa ntena anu pa ina pa kakan na yare te pa yate rei rei kita ngani kakawa kaya ame na ina nunu pa imi ay ka uwang kai pa tera pa kau nikiri pes aya mga ro pa tera pa kau nari au ade te tera pa kau ya ame na ina nunu rei rei awa inga iya kanua na sinori ang kai pa ngai kam tenen na ko Nikita na pa mi. Ibuki na pa. Ia iromi te te ipoy. Aka mudinia ki ipo kontenga. Ama ki dinia ki nzaki aka maka mudinia ki nami kona pa. Ia le te poy iarang ni kakao kinkalne. Nga iarang ni kakao ki tirapeko upo sinakao kinna. Ara traditional knowledge sinakao kinna. O ara peko uwa ikabo sinakao kinna. Pwena diki, tapeko uwa kanne. Para pain. Nika mea wira ntetai nika anganga. Ya nora kinkai. Pa. Nga naro na po ya kura te population growth yapara. O ya kita u te space. Ineo ay kakona anikipa. Na kontina anta po ikara ruwana. O kipeya kipeya nakaruko yanta po ikara ruwana ko. Tira pa kau. Kuaki kona ni ako kita na napakiri pa si nako nako numakuri the World Bank ya Amerika kito ako nako nako numakuri Europe nde ni kabusi tenan chet tenan point met tenan mera kuaki pa si inga na yairom ang qualification at nan na tumeta wakan ay kay meta wak meta una patira ay yari sila ng tigeroy kay yaro ko the education na atman yaro ko na pa ilanon kay yara po tanda ng Sina use it wisely, sinakapungan na roi. pasanga de apel ni ki para puta no meta akei buki ang kami kai tai pai ni kiri na tai pai aki erang nu ya ko ayare kapetero warun sukumi na mi pio aki ni pai ni kapene ya sen na tag pang kai ai temane atira the principle as na ga ogina temane ye okiram principle yon te okai arentain te te tain tai kawakin antain te tekanganga pana tutan te giri pa sinaria i tuturun po in taina aturun po ina wana wana na awana ate tai sina tarangan te tira pakau ni metang po ata te teaka e kakawari kiri ki tira pakau na kuntikura o te sidawa ayare te akan dapat ko wa te akan ipo wa ikasangangan ng kami tay na ko na sintungaru puni yang wa mi pa na piswami inanon na ban kiripes akam na ron ra ko na pa inanon tinan foreign waters akam na pisroy pa akam na kami te meto a te pa wa ka to ka ki yo mi are ina titi meto a yon tena sini kiripes. Jusu ku yon a te me mauri te roi o te tapu mo. A yare kawa kina tira pako ua te tei poi. Angami a kanare ke spangami ta poi kaka kokoro. Kawa kina te mane ibuki nu puka ia tarimi a kanasu ku ibuki. Pa ana continue wa ia education. Yes, pa ea kaide ke te yare ke te anga asikonan ni ko asina ko ira yai ntai yai kai ngana na po ya kita uti space hero ra patya tai pai naru ni kare ke anang kai na suang kami akam pun dia na tai ya me to to pasya ke aru ni kare ke na hero rang ko gege I free the education kona konje kona kon dei rei ako ki ako ake to pai ngai kona to kan to pas ko kapaka kan to kam ana si mena mang amara ken tia wa tu puina ai e kona ze ya ki ro kona na secondary aku ki wa ge te kar pa ya ya ki kona na food na expenses e ga ti u yon ya ji pere rang ni ga wa ki ti o kai ada ka ma sen de ri na ki ai ni me o mi ka wa ki na ti o kai ge ya ro kona na sinanu pa ko ti ko si me ni ke ko era pangano ko ki ako na yang oi apa na pirita ke kanu antu ni kapu piari I know well supported pangkana ye jena no opportunity ngka ye rawa the opportunity bukin the education ne kata ro ye per beta kanganga saki kona ai rawa tana pa ai aki kona ne ke opportunity ndini na no bukin tera ya kan men fail men na te ye re wore te ke ye ai yare ngka na ro no pokona ki pen ne ye ro te men ni ki pa ai na ki pa a ka wai pei mo. Iki pete me nu wai pei na. Pei na tamni yo pei na rapata. O pei na na national skill ke na arepundu inda pa kauna. O ki pei na pa na na foreign skill. Pati na anu wing sakane. And make you fly like an eagle in the atmosphere. I wanna make you grow, work like an elephant or like a big lion on earth. Chataya, pake te ome taya ki kandikira. Na ki ingina, ina start moment kwa ye kai. Nga na ko liwa ke, nga itara itinaan teachings, na kwa ngana ki. Ako iri na noya. Ako kanea wa, ang principle of the okai. Ate to ato na kinda no. Kanya kanya ipo ni kaya nandira pa sa mapundo yun na roi to finance. Ate yung yada. Ako na kunan success. In the world of competition. Kamami lang tiyo na pa. Ay rin ko na kura. Taka yung ato ay yung kay. Kayari kayak. Once you get the opportunity, grab it. Or use it wisely. Matay ka metupwa ka. The opportunity. Adire kayo. Te aki ai na ki yoki na kupu eto pa yari kan kong rain kami kan te haru ra ngai da te saki yoki na kupu sinaria in make sure pa aratabo sinakawakin sinakanga ni kawakin sinaria in protective sinaria in karawa sinaka sinaka ngwaya kana skribu pa na unika tipin na unika tini e wangin na paranka yaki unika ya sukuti apa pa ya parent no yaki protective ana ko temane pa ana ana kena tiru ana kena timena ana unika pa yang ana produce ana fruit e ka upai me yon tepe a e ka upai to ana wana ni tirai ka uwa a e te meto a te mauri tirai a te tapumo a yami a ja e na pakara mo spanga mi yane na sintungaru a ika kamtangira a punna ra ara ara au te a ka nako ina koi mi tau a spanga mi me te nanu meto a ni me to ue a pa ina tungi ato a te nanu rinanu a di ne yami kawai kamna tikirai a kamna me mauri kam na roi ya kam na tapu mo ntapu ki kana kam me nei kam be sinap
0: awa ni ngani kanu ante me roro ari ana kete tena sin tungaru na sin kiri pas ari kata roro agi iron paisiga tom tai nana pa yo na mi ko ngora yo panan kiri pas mai new zealand tikirai kami
2: pmn kiri pas

I wanted to song right up and that about the miniski or sa mama made it kim men nam kong ra yo banan ki bes me nu siran pm men ki bes I pun te ka kai tau and ti and want the best in the room bukin ro na kina me mo nan kar ko as a mangar ko to kina I bukin te weekend na yo bukin te pong ay yo ki ara ka kai tau na ko im ara ka kara para pa o ay pun iriana te ka meuri ay monte pesi na nun te kara ngai ay monte te meuro ay yo ki iriana ni ay pun te ka uring ri kina ko im ike te mama nan ngari te wa te nu me ngai en mo wa ki te tai na kon cha wo wa te daylight saving ki ay ari ururi ngan te mama nan ngan kanaru na pa me nu I'm clock get I'm that born be yaki automatically change itself ngayer ta gauring ri chawa tenu becomes 2 a.m. ngayer te mama ni ngani mino kona ta ko to ko ro ko ya kon ro nam ta pon ma ko ri ko na ngeli ge ko ma ta ni ngato wan che ba yer ki bienge nane ben ta ti kroi na ko im the weekend na yo ay pun panaranen katigiroin ako im na kundo wiki en aro nubus mayan di kiti na makain na paurede o kito ba ki tigiroin ako im sa mga po na kundo na makain na paurede na kundo wiki en aro o kito ba good night ami beo te meori te rai ay te tapo moa happy Tuvalu Language Week waya so o te ngana Tuvalu